0: Usiphokazi isihloko sengoma sithi usemncane 8:02 emsakazweni uKhozi FM nakho la ngifuna ukuyakhona.
1: Namuhla kuMaster Vesi noThuli ozivelayo ngama podcast eYouTube kanye nama how to tutorial.
2: Master V, kidingi dili yedatha ezongisiza kule nkinga enginayo. Yoku like noku subscribe kuwo wonke ama channel eYouTube engiwathandayo.
3: Ah, isixazululo hi data bundle ye Vodacom engu 35GB R169 kuphela. Ihamba no 5GB we YouTube data mahala. Ukuze uqhubeke naloko kuthando inhliziyo yakho.
2: Ngihole master, itholakala kuphi le deal?
3: Itholakala kwi Vodapay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
2: Uzokwenza njalo.
3: Kunembandela. Further together, Vodacom.
4: Cozy FM.
5: Cozy FM.
4: Luhamba phambili. Ukhozi FM.
5: Ukhozi FM.
4: Luhamba phambili.
6: Hashtag ikize ingajajani. Ubone ngathi akona umkhubo omuhle ukuthi ujwayele uthi nje wena awuphulukeli nje wena mohlalo lala nje uzwa nje. Mingathiwa nje kuthiwa papa va manje khona okusukayo uyobugqoke nini? Yabo Khozi kunjani?
7: Hayi ngiyazi singiyodwa nje mina bangivuka ngiyochaba ngibhuma kwande ngicabe endisini.
6: Awu ebusuku.
7: Ngiyabona ngaba manje akusukile.
6: Awu akuphephile, akuphephile.
7: Ngiyabona ukuvuka ngiyeye. Ngokuthi
6: ngiye kwathi ndiyithe ngisebenza ngizambe. Oh vukunyenye, awenza show ukuthi uvuka bengakovuka ukuze phela uzokwazi ungabonakala wenza lo mshophi.
7: Eh manje ekhaso ethu lo mkhwa, manje abantu bathi la usamile ndizini ngidlala ngawo
4: kubona. Sivusa balele nomshali khanyile njalo ngolesithathu ngo12 kuya ku3 ekseni ku Cozi FM.

Sisesigugweni. Vuka wembathe amandla akho siyoni. Sisesigugweni.

Athi ke lo amen phiniphi ngiyathoba sizobe sinenkonzo yesivuno endaweni bese ngiyitholile lena kusho ukuthi sengiyayiphinda ke nje uthi ke alright I know azikho ke sisakhona kwamanje ake sibonge sizoloku ke nje singena eyikhaleni sibheka uma kukhona ezinye imemezelo uyasibhalela isimemezelo usifakele nemininingwane yonke la kubuzwa khona ku 079 163 9874 ngale kwehora lesine sithi ke siyadala ngolimi lethu imhlanimizuzu sele ngaphambi kokubumbana ihora lesine sawubona ekuseni.

lokhu ngibuza ukuthi yini ayenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nje nokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ofika ekuseni elethi injabulo. Bayekela abantu, liyekela usizi kuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

Bingelela kubalaleli bokhozi ekseni egameni lihle lenkosi yesu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu esivusile abanye besanyakaza benyakazela ukuya emsebenzini abanye benyakaza emakhaya belungiselela abaphumayo abaye emsebenzini egameni lika Jesu. Sizofunda izwi kwabase Roma 8 sizothatha iverse nje libe linye lapha ku 35 isihloko sithi umuntu unqoba ngaye uJesu. Bese ngifunda lapha ku 35 ngubani oza kusahlukanisa nothando luka Kristu na noma ukuhlupheka noma ukuhambaze noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba na u36 bese kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke sithiwa siyizimvu zokuhlatshwa izwi likaNkuluNkulu ekuseni lizokhuluma nathi uNkuluNkulu uzosivuselela ukuthi umuntu unqoba ngaye uJesu zikhona izinto esizama nathi ukuthi sinqobe ngazo kodwa umuntu onqoba zonke izinto uJesu nosinqobelayo esingubani ongasahlukanisa nothando lukaNkuluNkulu ngubani ongasenza sihlukane noNkuluNkulu ngubani oza kusahlukanisa nezinto ezixhumene nobaba uNkuluNkulu ngubani oza kumelana nathi thina esikhonza uNkuluNkulu noma ukuhlupheka ziyabalwa zonke izinto kubalwa ukuhlupheka kubalwa indlala kubanje ukuhambaze kubalwe konke osisiphila phansi kwaso kwakho kuphansi kwalesi sikhathi uNkulunkulu wethu siyambiza namanje ukuthi huye esizonqoba ngaye wena likuphi ithemba lakho wena ongenayo uJesu ngoba yonke into sinqoba ngoJesu okuyena osenzela konke bekhona nabantu abazamayo abazenza yena uJesu amange yena uJesu likuphi ithemba lakho wena muntu ophila emhlabeni kaNkulunkulu mangabe unganqobi ngoJesu esinqoba ngaye uJesu sinqoba ngaye izimpi zonke uJesu siphathe amandla wonke akuye uNkulu uJesu uhamba naye emanzini uhamba naye emlilweni uJesu uhamba naye nakuziphi izinto unqoba ngayo uyena osinqobelayo izimpi zonke uJesu uyena ohamba phambili kukona konke ngizothi kubantu besifazane enyangeni yamantu besifazane ngizothi nanoma isiphi isimo obhekene naso umuntu okufanele unqobe ngayo uJesu umuntu ekufanele ubike kuyinkathazo zakho uyena ekufanele sibeke kuzona inkathazo zethu ukuthi uyena uNkulunkulu osinqobelayo kukona konke sesiyakuthini ngalokho na uma uNkulunkulu emi ngakithi ubani ongamelana nathi nakho konke okukhona emhlabeni nazo zonke izimo ezikhona ngeke zimelane nathi uma sinoJesu esinqoba ngayo Taka baba sithi khetha uJesu kusukela manje ngoba uyena okwenzela konke akekho umuntu ongakusiza kunaloko umuntu uma ucela usizo kuye uhlekisa ngawe but ubaba uNkulunkulu akahlekisi ngawe uyakwazi ukukusiza sinqoba ngaye uJesu ezintweni zonke nasezintweni esidlule kuzo akekho umuntu ongakaze adlule esimweni izivivinyo siyayithola sonke usuku nosuku sinqobe kodwa ngoJesu uzusibuze ngelinye ilanga ukuthi udlule kanjani uzusho nomhlabelela uthi namhlanje Nkosi ngiyamangala ukuthi lokho kwenzeke kanjani kimi ngoba uNkulunkulu unqoba isizimpi esingazazi nesizaziyo ngizothi ekseni mtaka baba usaye emsebenzini phatha uJesu okuyena ozokunqobela nasemsebenzini la uyakhona ngoba sifike sihlangane nanhlobo-hlobo zabantu abangakholwa nabakholwayo nabamazi uJesu nabangamazi uJesu kodwa mawuphethe uJesu uyena okunqobelayo ngizothi khayenethu sihleli nabantwana bethu abasebenzi kodwa ithemba lethu kumele silimeke kubaba uNkulunkulu okuyena osenzela konke sizonqoba ngaye uJesu nawe imthwalo oyithwele inikeze uJesu ngoba wathi uJesu asiphose kuye imthwalo yethu ngoba yena unamahlombe abanzi futhi uyakwazi nokusithwalela uJesu uyasithwalela zonke izinto zethu imthwalo yonke siyithwele siphosa kuyena okuyena osaziyo egameni lika Jesu esanikezwa lona ukuthi masimemeza lona konke kuyanqobeka si umuntu unqoba ngaye uJesu wena likuphela kithemba sina sithemba yena uJesu osenzela konke sisudlule izinto ezinzima kodwa siyanqoba ngaye uJesu okuyena owasinika likuphi ithemba lakho wena mntwana kaNkuluNkulu lokuba Nkosi unganqobi ngegama lika Jesu ekunqotshwa ngalo siyabonga sizokhuleka ekseni sisi uNkuluNkulu akasithwala imthwalo ukuthi noma bese sidukile sesidunguza kodwa buyisa ingqondo zethu ukuba sikhumbule ukuthi umdala wezinsuku uyena yedwa uNkulunkulu akekho omunye singazenzela thina okwethu
yetu, kodwa sikwazi ukuyiphathela impilo yetu, ngoba uJesu uNkulunkulu wazi before sizalwe ukuthi sizophila impiloni, kodwa akekho umuntu esinganqoba ngaye, azikho izinto esinganqoba ngazo, nezaba thina esilandayo sithi zozama ukuthi impilo iqhubeke, kodwa mengekho uJesu angeke sikwazi ukunqoba. Umuntu unqoba ngaye uJesu, asingayapi masingasuka kuye, ngoba amandla wonke okuphila ithemba lethu masilibeke kuNkulunkulu okuyena osaziyo okwazi nezimpilo zethu. Siyabonga ekuseni uNkulunkulu wethu esasivusile embhedeni ebesilele kuyo, ibikhona nemimoya emibi ebingenza singakwazi ukuvuka, kodwa manje uNkulunkulu wasivusa ukuba siqhubeke nosuku. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane egameni likaJesu, sisalalele sizokhuleka. Baba wethu ongcwele, Yise wenkosi yethu Jesu, siza kuwe ekuseni sizothi uNkulunkulu, sizothi ngubayede, sizothi siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu ohlezi ugada abantu bakho ukuba banqobe ngezikhathi zonke. Size sizibuze nakwezinye izinto ukuthi sidlule kanjani, kanti sidlule nawe uNkulunkulu wethu osithanda ngezikhathi zonke. Ngiyakhuleka ekuseni, ngizothi ngena kuyona yonke imdeni nenabantwana abangasebenzi, uNkulunkulu wethu ingcwele uhambe nabo indlela yonke, ukhiphe Nkosi umqondo wokuba Nkosi benze izinto ezingafanele kodwa beze kuwe uNkulunkulu wethu ingcwele. Ubaphathe ngesandla sakho sobunene uNkulunkulu wethu ingcwele, ugcinwe Nkosi abantwana bakho ezweni lonke egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.

Kwazi kwamnandi, kwazi kwamnandi emhlabeni uma usujwayele, ukhoze FM ukhoze ke all maphikophiko, kanti angenze kanje ngikukhumbuze ukuthi njengoba sifisa ukuthi uPaul ngalesi sihloko, akhuluma ngaso umvelase, uMavelas, uLord V. Ngifisa ukuthi uyiqonde kahle lento le ngoba abanye babuka iphakethe labo manje bathi hey umuzi nomuzi unamasiko njengoba uzonketha ekhaya ndiyavuya ukuba sekhaya mhlawumbe ubesho ukuthi ndiyavuya ngoba uma kuphela inyanga siyaphuma siya ama restaurant sithi ke ake siyikhulume le ndaba awusho njengomndeni nozakwenu nabangani niphuma kangaki ukuyodla eitolo phecelezi ke kuma restaurants imali nje ongathi mhlawumbe ke uyayisebenzisa noma mhlawumbe ke uyile nhlobo ethi angidli nje mina eitolo andizi lapho noma ke umama uyena mhlawumbe waqhamuka nalo umqondo ukuthi ke kuyodliwa eyitolo phela angithi ngisho njalo phela la ine women's month inyanga yabesifazane sihleza sikhonjwa ngomuntu uma kuphela mhlambe inyanga athi mama ayengeke mina ngeke ingane zami pizza singayitholi mhlambe ke ingane ke seyijwayele ukuthi ke ngosuku oluthile lokuphela kwenyanga sidle eyitolo siphumele ngaphandle sishaya indawo eyithizeni kwakho nabangani bakho mhlawumbe noma kunoza kwenu kuba njani mhlambe kuba nama braai asuke khona yini esuke yenzeka na isami

0: Sawubonani bantwana bami. Namhlanje sizoba nohlelelo umnandi. Sizobe sidlala umdlalo wokugqagela. Umusa nosomisa bakhona nabo. Ngizeninikeza nje incazelo encane ngizinto engizobe ngidinga impendulo zazo. Bizani bonke abangani benu basondele emsakazweni balalele lolu hlelo.
1: Yey! Sesilungile mamthembi.
0: Kulungile. Konje ngabe iliphi igama ehlanganisa phela wonke lamagama engizowasho manje. Ubanana, amaolintshi, amapheya, kanye nokotapheya.
2: Mamthembi, siwabiza ngokuthi iyithelo. Mina ngikuthanda kabi ubanana.
0: Nazo-ke, kwazi kwakuhle lokho mntanami. Ake ningitshele lokho futhi.
2: Cha, ngidinga ukushaya izandla mamthembi.
0: Okay-ke, ake ningitshele lo msindo ukuthi owani.
1: Oh, ngiyazi mina mamthembi. Ibhube selilambile.
2: Mina mamthembi ngibona amabhube amaningi esiqiniselwane bebewapinyama.
0: Kodwa kwakuhle lokho Musa. Ake lishoke yilipi igama lesithuthi esithola abantu abagulayo esibhedlela?
1: Sibizwa ukuthi ambulance mamthembi.
0: Nazo-ke niyabona nina iy'ngqondo zethu ziyashasha ngempela namhlanje futhi nje sinomdlandla. Ngicela-ke nobabili ningitshele iy'lwane ey'mbili ezifuywayo emakhaya.
2: Imbongolo kanye nengulube.
1: Inkomo nendlovu.
2: Cha somisa, indlovu isilwane sasehlathini.
0: Uqinisile Musa, uyabona nje ukuba beniqhudelana nawe noMusa buzoba namaphuza amaningi kunawe nasomisa.
1: Kungani kusineyilwane zasemakhaya nezasehlathini?
0: Uyazi ke, isilwane esifuywayo ekhaya sithembele kakhulu kuthina abantu. Ngibala isilwane nje, amakati, izinja, ngisho namahashi. Lezi zilwane lezi sicinga yithina abantu njengezilwane ezisebenzayo neziba ukudla kuthina. Isilwane sasendle sinolaka futhi nje siziphilela ngokwaso. Ngale kokuba size sisizwe abantu. Isilwane sasendle bangani bami sizitholela sona ukudla, indawo yokuhlala, amanzi kanye nazo zonke izidingo esizidingayo ukuze phela siphile. Ingabe sibabiza ngaliphi igama labantu? Ubaba, umama, ingane ekhazayo, umfana omncane kanye nosiso omncane.
1: Umndeni.
0: Nishaye khona bantwana bami, ake nishayeleni izandla. Ya, ngiyabonga kakhulu bangani bami.

0: Ake nisho abangani benu bayakwazi nje ukusiza umuntu megula usizwa kanjani futhi ke nje wenze njani ukuze azize ngcono
1: uma umuntu egula ngiyanqonqoza eminyango bese ngiyabingelela
2: Ngisaye ngagula esibhedlela amanesi abehleza azongibheka ukuthi senginjani
0: kubalekile ke bangani bami ukuthi sisizane ngaso sonke isikhathi uma kukhona ukugulayo phakathi kwethu Oh, senesivakashi. Ngena.
3: Igama lami ngikuWalter. Ngingenela uhlelelweni ngifuna ukuphawula ngehlobo sanamhlanje.
0: Ah, sakumkela Walter.
3: Mina ngeke ngibuze ukuthi akukhona akudinga eitolo.
0: Kuhle lokho Walter mfana wami. Kumele ngaso sonke isikhathi siqinisekise ukuthi bahlezi benakekelekile. Ngijabule kakhulu bangani bami. Ho, ay, ingathi kukhona ongena la ngocingo hlelweni. Sengifisa ukuza ukuthi yena uPaul uthini? Ngiyakwamukela ehlelweni labantwana, sawubona?
2: Sawubona mamthembi, unjani?
0: Oh, ngiyaphila.
2: Igama lami uJoy. Ngisikhathi utate wesegula, ngangihlala naye, ngingayi kodlala nabangani bami.
0: Oh, ungidade olungile impela mntanami. Kumele futhi umsindo ungabangwa uma nje kukhona ogulayo.
3: Mina uma egula sidlala ngaphandle ukuze ungeke kube khona umsindo khona izokwazi ukuphumula kahle
0: yebo kuyiqiniso lelo uma nje siba ngumsindo umuntu ogulayo angeke akwazi ukuphumula kahle kumele aphumule kahle ukuze futhi naye ezoshesha lulame ngiyethemba ukuthi bangani bami nilithokozelile uhlelo lwethu lanamhlanje kodwa ke manje ake siphinde sithole futhi icula limnandi sithi shuku shuku shuku sidance

Azoge bangani bami, ngiyabonga. Sekuyisikhathi ke manje sembuzo. Sithini isihloko sohlelo lwethu lanamhlanje? Wenze njani uma kukhona umuntu ogulayo? Ubanje obeyisivakasho ohlelweni lethu namhlanje. Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bami, celana emakhaya banixoxele izindaba ukuze nizokhula niqeqeshekile. Kuze kube ngokuzayo nisale kahle nonke emakhaya.

0: Sawubona mama.
1: Hayibo. Selishonile ilanga. Nakuse kubuya nabantu abasebenzayo.
0: Ah eh, phela ngixoshike njalo, ngixoshwe ungabe usuthi uyahamba ke.
1: Hayi, phela kufanele kuhambe kusakhanya mntanami.
0: Hayibo ma, yazi noma ungalala njalo angeke kuze kube nankinga.
1: We, hayi ngeke ngoba phela bengashonge ekhaya.
0: Angithi ke amaselula ngena lapho ke.
1: Hayi. Phela kona kodi ngeke ngenze kanjalo ngoba uyabona mangabe ngizolala kuyongifuna ukuthi ngihlele lokho.
0: Yakho nayo uqinisile impela ke ma. Ngeke phela uhambise kwengane. Yona ihamba ivakashile, ulala ungavalile uthi yangena iyangena lutho.
1: Mhm. Angisho uyayibona ke impela.
0: Mhm. Hayi kuhleke mama uma uphila, nanokuthi nje inkosi yami uhlala lokhu uzosibona bakithi. Yaza sive sikujabulela lokho.
1: Hawu. Wazo washesha bu. Ngesikhashana nje sincane ungenile ekhishini.
0: Hey, shimame bu. Hayi cha umuntu ufike esikhathe sihle impela ke bo. Uyazi nginonyawo oluhle.
2: Hayi bo gugu ngenzela uma wami mina, hayi wena.
0: Oh, wenzela uma wakho mina.
2: Hayi bo, angikwazi mina. Konje wena ubani?
0: Hayi nako kukhulu webakithi. Awusangazi manje. Yini webantu?
1: Awuthi ke mina ngibe ngidla.
0: Hayi.
1: Kalesikhathi ke nina nisakuzana.
0: Hayi lungile.
1: Uthi nje uma niqeda mina ngiyobe sengihambile.
0: Hey, lengani yakho ma.

0: Sanibona gogo.
1: Hawu sawubona gogo. Uyaphila?
0: Yebo gogo ngiyaphila.
1: Uyabona ke ungasho ukuthi njalo ngixosho wena. Ufika nje bengivele sengithi ngiyahamba.
0: Oh, awu. Kanti kadeni ufikile gogo?
1: Hayi sengesikhashana kona ngifikile emzukulu.
0: Oh, ayi ngiyakuzwa ke.
1: Imake kuhamba kahle kodwa mntana wami esikoleni.
0: Hayi khamba kahle kakhulu.
1: Hayi bo.
0: Ha gogo ngiphasile phela i-test yami bengathi ngiyibhala. Aw,
1: aw, kaze kajabula intombazane kagogo. Uyabona ke nakho ugogo akufunayo.
0: Yebo gogo.
1: Futhi nje mzukulu wami uqhubeke nje uyiphathe kahle kanje.
0: Ah, ngizokwenza kanjalo nje. Ngingi sahlupha mina.
1: Phela ubofika phela uzongivakashela futhi.
0: Hawu. Akukhuleka gogo ngizofika nje ngizokuvakashela.
1: Hayi. Kuhleke lokho hayi. Kulungile ke. Nama ngibaleke bo.

0: Hawu ma, namhlanje ulethe imoto. He, ubani lo kulethayo?
1: Hawu. Ngoba umakoti nje lona. Awusayazi imoto yakhe.
0: Hawu, ngixoxa ukuthi phela usejike sangweni, akasangeni nokwengena nje.
1: Hayi, uthe uyaphuthuma uyobuya ngene.
0: Hayi, ngiyabona.
1: Linda, kwangathi uyakhononda nje.
0: Hayi bo ma, ngingakhonondiswa yini nje kambe?
1: Angazi phela, ngizwe ngathi nje awanelisekile.
0: Hawu, kanti yazi anginankinga, ngihle encane ke nje.
1: Oh, hayi ke kuhle ke makunjalo.
0: Awusho ma wami, uyaphila ubuthi?
1: Uyaphila bandla kuba hayi akukho lutho alibikile olubi.
0: Hayi kuhle ke mangabe ephila, eyi kade ngamgcina.
1: Hamba phela nawe uyombona, uyombona nini kanti wena?
0: Kuyombona phi ke manje futhi?
1: Kanti awusawazi yini

0: manje izozo umntana nami wawushoke.
1: Yeah.
0: Wagcina umile kutheno ufuna kuba ummeli. Usamile kulento yakho ukufuna kuba ummeli?
1: Hawo kunjalo nje baba, angikajiki.
0: Hayi, ngiyakuzwa ke. Awushoke. Uba kwenzeka kufeyila lokho, ikupho unyoko somqondo wakho umntana nami.
1: Ey. Oka manje kusayi lokho nje, sengawona ke nje mangaphumelela.
0: Hawo. Kodwa kufanele wazi kuseyimanje phela zuzu ka baba. Mntana nami. Impilo nakuhlezi kuhamba kahle ngendlela osukufisa ngawo uyangizwa?
1: Eh baba nge. Yazi kodwa sengingaba ke nje imatshi noma umshushisi.
0: Oh hayi ke sekuyangicacela ke manje. Wena uthanda ukuba senkantolo. Sekuyacacaka manje mina mntanami.
1: Impela baba kunjalo akukho nje futhi okunye. Mina nje ngisithandela ukulungisa kuphela akukho okunye.
0: Ah ngiyakuzwa mntanami. Hawu wathula nje noma gugu wangaphawula sikhuluma nengane.
2: Hawu. Ngizothini nje kodwa mina ngoba phela nikhuluma indaba zenu.
0: Hayi sithandwa sami, akuzona indaba zethu. Sihlele ikusasa lengane lana sithandwa sami.
2: Hayi mina ngazi lutho nje indaba yeNkantolo. Ingakho ke ngikhetha ukuthi ngithulele.
0: Hawu noma gogo nami ngazi lutho ngendaba yeNkantolo. Kodwa siyaxoxa nje la siyabonisana nengane. Sakhe ikusasa lengane nje lana.
2: Hayi lungile, ngiyabona.
1: Okay, ubena ke wena mama ungathanda nje ukuthi nginze muphi umsebenzi?
2: Phela zuzana imntanami angeke ngize ngikhethele mina ukuthi ube yini. Kodwa ke ngokwami ukubona mina ngathi ngakufanele ukuba udokotela.
0: Usafa imjovo kwanxumalo.
2: Hayi bo kahle baba hawo.
0: Hayi hayi.
2: Angithi uyamuzwa ku baba wakho.
1: Hayi cha phela mama na usho ngoba phela usebenza esibhedlela ngithi.
2: Hayi bo kunani lokho akunankinga phela.
0: Hayi bo ngiyazidlalela njalo bo. Ekugcineni ingane kufanele yenze lokho ekuthandayo.
2: Cha phela nami bengiphendula lo mbuzo wakho wokuthi mina ngithanda ukuthi abe yini kuphela nje.
0: Ah, ngiyakuzwa sithanda sami. Kodwa engathi yena indlela yakhe hayi ibheke kulabo bomthetho nje.
1: Eish, washo ngakhumbula baba. Yazi namhlanje besifunda ngamalungelo eklasini.
0: Hayi, bonge impela mntanami.
1: Eh, ngiyimpela
2: ke lokho khosi.
0: Hawu kukini manje sokwenze njani? Wathi kwasuka hawu kuku,
2: kwenze njani? Indaba yamalungelo.
1: Hawu mama.
0: Hawu, yenzeni indaba yamalungelo? Awu sami nokuthi aqedeke sithando sami uze ukuthi bekuthiwani ngendaba amalungelo.
1: Eh kulungile baba ngisawubhala homework yami manje.
0: Hayi kulungile.

khuluma kasile ngona ukuza kusamanje uzoyinqana le yonke ngisukume nami ngikhumule hliwe imali yami siyawala oh ungifusela amagwe bamaningwe

0: ya coateka kahle
1: okay.
0: ya marinateka wonke ama spices mm-hmm. ayangena phakathi mm-hmm. njengoba iluba iqhubeka ipheka ke ma uzothi uma usufika egcineni ubusulandela ngama butter beans ama butter beans azobusuke seseyigoqa ke yonke into esefana njengesobho ekudleni bese ke izobe sihlangene kanjalo bese ke uma ufuna kuba u65 plate ube fancy ungaqhubeka ku add ne coriander isuke fresh uiqobo uy add coriander bese izobe sihlangene kanjalo
1: bese ke umose ukuphaka ukuphaka ngokuhlukana noma uya mix
0: yes ukuphaka ngokuhlukana
1: okay
0: bese ujwayele ukuba nesala mhlawumbe li fresh ecelele ngoba kokubili ukudla yazi ukuthi kusuke kushisa kakhulu
1: kufana
0: nokuthi mase kupheka irice so bese uzokuhlanganisa kusuke usufaka nesala delithi
1: alufuna kumandla uma ukuthi into engifuna ukuyihlanganisa njengomuntu ehlanganisa uBrian kodwa ngifuna ukuhlanganisa lokhu kwami kanje le lembo nale sempi yami ngakwazi ukubonda ndawonye khona I taste engaphuma ukuthi kuvele
0: ngikubonde ngingazi ukuthi kulula kakhulu but ke for that kuzofanele ukuthi uqale ngokwenza lembe bese itin butter beans
1: ungayipheka uyifake ngaphezulu kulembe sihlangene kuvele kuphume le yonto efethu yase 65 plates mfethu uma sibheka eminyakeni emhlanu ezayo ufuna ukuthi ke 65 plates ibe yaziwa ngani ngabe ke iphupho lakho ukwakha umhlobo ozoba ngomunye umkhiqizi ehamba phambili kwezokudla eNingizimu Afrika futhi ke ufuna abantu becabange ngani uma bezwa igama elithi nje 65 plates
0: umuntu uma ecabange 65 plates ngifuna ukucabanga ngokudla okuhle ukudla ukudla ngale ndlela ukuthi akavuni ukubula
1: asingathi angakubuka ngokuhlobisa ngiyakuzwa
0: ngiyakuzwa ukukhula ngize ngaziwe emazweni ngingagcini ngeSouth Africa kuphela
1: ngiyakuzwa
0: nginokuhlela ukuthi ngiqhubeke ngitravel ngihamba indawo ngibone ngifunde futhi kwamanye abantu asebemkantshubo lomkhakha baqhubeka bangifundise bangenze ngibe ngcono ngibalwe futhi kwabanye abantu abantu besifazana abanama business abaqala besabancane.
1: Ah, siyajabula. Unemnyame kakuvela manje? Oh, ivumeleke ngikushime yabesifazane moyeni. Noma yimi kuphela ngingenankinga lalokho. Okay, asiyekele. Usiphekeleni namhlanje umlaleli azoyibona nje inkundleni zokuxhumana.
0: Namhlanje ngibheke ama lunch order engaziwa kakhulu ngawo ku TikTok. I beef curry kanye no jeqe uhamba nama salad out 2 and then lokho kunye ku side beef curry nakho but ukuhamba ne savory rice kanye nama salad
1: lisazobhubha la. Okay, utholakala kuphi ke inkundleni zokuxhumana nani?
0: Ku TikTok ngiyatholakala 65 plates. Uyibhala nje kanjalo iphelele inumber no plates. Ku Instagram nakhona ngiyatholakala _65.plates. Kukuze ku place ama order inumber yami 0814913761. Inamba ya WhatsApp uyakwazi ukuplace ama order lapho for ama event nazo zonke izinto.
1: Ah, siyathobeka kakhulu ke dadewethu, siyabonga kakhulu, sithemba ukuthi ke nawe ke konke ke kuzohamba kahle thina okwethu ukuthi sihambe siyo test ukudla.

0: isikhathi nesiphambili manje ngiyagqugquzela futhi nakwamina ngigqugquzela ukuthi hayi ake ngiye ivoti lamcishwa lingawenza umehluko endaweni yakithi ukuthi nje sithole intuthuko engcono lokho esifike sikhala ngakho mhlawumbe singakubona kungcono uma singasebenzisa ilungelo lethu so bhotana ukuze kusasa singakhali sithi hawu ukuthi nokuthi kwasha kwacinga kanjani wayibona leyo nto
1: ya
0: ngamanye amazwi ngiyagqugquzela mpela ukuthi nokade sayimanqekanqeka njengathi kuba nathi hayi selikela silahlekela ithemba kodwa sabuye sakhokhela ngoba ingacabanga ukuthi hayi konje uma ngathi ngilahle ithemba ngiyahledela ubani oyongikhulula ngoba yivoti lami elongikhulula ugogo
2: ngaphandle kholwa kokusitshela mhlawumbe inhlangano kodwa umehluko ukukhona ngempela lapho ekuhlaleni kweni endaweni endingibonayo ukuthi hayi ngempela labantu bakulungele ukuthi sibabuyise futhi amandleni
0: hayi umehluko ungaba khona mfowethu masingaba kungayithina esisebenzisa amavoti ethu sibeke labo bantu esibathembayo
2: noma
0: kanjani bazosimela sizoyithola into esiyidingayo
2: ngisacela
0: nje bafowethu ngelungelo lakho ukuthatha iy'ngabi zami layirenke abafane nginabo
1: bengazi-ke kodwa ukuthi kuyeza lokho
0: ositufuza lapho erenki no siyabulela khumalo lapha kaphakwe ngithi angibathathi iy'ngabi zami enginazo lerenki ngiyabonga mina danko
2: kholwa kusiye lapha kubongumusa ulapha eMaritzburg sizwe kukuthi uthini umbono wakhe sikubingelele bongumusa sikwamukele Khosi FM
3: ngikubungelele siphelayo sinino mamkhulu
2: siyaphila futhi
3: hayi siyaphila buti eyi ngeke mina nje ngigqugquzeleke kakhulu mina kangangoba nje nalaba abazobe beqala ukuyovota ngibagqugquzelele la ekhaya ukuthi abahambe ngoba manje ukuhlala noma ngingathiwa benginganeliseki kangakanani kodwa manje ayikho into ezoshintsha lokho obokungangenelisi ngaphandle kokuyovota so mina ngiyafisa nje ukuthi wonke umuntu angathi angagqugquzeleka ekuthenini akahamba ayovota ukuze akwazi ukukushintsha lokho afisa ukukushintsha ngoba kuyilungelo lakhe
2: Bongumusa usawukhumbula unyaka owavota ngawo okokuqala empilweni yakho
3: ya ngiyawukhumbula
2: 91
3: kwaku-99
2: 1999 hayi akukudala ngaleyo ndlela
3: ya
2: zimdala una 94
1: Mina 94. Hayi bo, ngakubona ngabe ngabe.
2: Ya, ngizambusa.
1: Yebo ngikhapha.
2: Thank you bokusa.
3: Asibonga.
1: Okay, ukhona uthelezi la. Sawubona Shenge.
4: Sawubona njani mamkhulu?
1: Siyaphila njani?
4: Siyaphila mabiya. Cha, mina mabiya la ngiyangithi ukuvota ngeke kuyeke ngendaba yokuthi baningi abantu abadinga intuthuko emabiya. Ngoba bebaningi nje. Ngeke siyithole kanye sonke intuthu. Manje sokuthola okunye singakutholi ngendaba yokuthi sibani.
1: Yeah.
4: Ngeke sibe sicala ukuvota zohamba zawovota ngaleso sempu
1: zomabili. Okay.
4: Ngiyabonga usabela ukuthele nje umuntu ka.
1: Okay.
2: Ngiyazwakala umfoka Buthelezi. Kunomunye umlaleli zimdola othe yena engawushintsha umqondo. Mangathiwa khona imfala kahlana ithola encane nje imali.
1: Uma uvotile?
2: Moke wayovota nje makuthiwa uvotile hayi engayi.
1: Uyazi ungayithola ngoba uma uvote kahle uvotela inhlangano esebenzayo uzokwazi ukuthi kuphuma amathuba emsebenzi lapho. Kuzokwazi ukuthi kwakhiwe inqalazinda kuleyo ndawo. Kuzokwa izinto eziningi nje ziyashintsha emphakathini uma uvote kahle.
2: Yena phela ubekhala ukuthi akube 100 rand makube 100 rand.
1: Hayi.
2: Asiye lapha eMaritzburg asibuyela khona emuva futhi ukhona umakana lady sizwe kumbono wakhe ukuthi uthini. Makana lady asikwamukele Khosi FM.
5: Sanibonane njani?
1: Siyaphila makana lady.
5: Siyaphila. Niyazi ukuthi ngina 30 years ngihlala la eMaritzburg eMkhondeni.
1: Yeah.
5: 30 years ngaqala ukuvota kuqala 1994 namanje ngisavota. Kodwa inkinga akwenzeki lutho bafowethu. Sisahlala emkhukhwini asina gesi
1: hayibo
5: sisahlala emkhukhwini uye wazi kahle umasipala lo Msunduzi wazi kahle manje na iyo-ke lento eyenza ukuthi ngibe mancikancika nje indaba yokuthi ngiyovota kade bafethu ngangivota iy'ngane ngazizalelala emkhondeni sezafunda isikole zaze zaqeda zihleli kwazona wekho amatoho lokhu ngadonsa ngodizili sibaningi iningi kabi intsha ehleli emkhondeni engasebenzi
2: makana lethi impela ngiyakuzwa uyakhala uyayibeka into eyizwakalayo ukuthi ezinye zezinto eziyithiye ezenza ukuthi umuntu agcine engasakwazi ukuyovota ngisho kuthiwa belukhona uthando nokwazi futhi ukuthi ilungelo lakho vele lokuthi uvote kodwa namhlanje ke masikubuza lo mbuzo yini ngashintsha ke lokho ekuthinini
1: uhambe uyovota ikunika amandla iqhuquze
2: njengamanje nje manje nje namhlanje
5: mhlawumbe sengabi konke baphinde bazoqamba amanga kuthina bathi khona bazokwenza mhlawumbe ibone
1: awu ngeke wena usho ukuthi ungaqanjelwa amanga u 30 years
5: uphambile nje yokho kungenzeka
1: Hayi mina ngithi awushintshe umshofu mfana.
2: Shintshe umshofu mfana.
1: Awushintshe umshofu mfana.
2: Hayi sizwile.
1: Hayi awushintshe, awushintshe, awushintshe.
5: Alright,
2: bafethu. Ukuzwela lakho, uzwile lo pendulo. Uthi nje umangana lady mabengeza.
1: Bezoqamba amanye.
2: Bezoqamba amanga futhi mhlawumbe umshumqonde ngawushintsha. Namhlanje ngasuka umphela.
1: Hayi ake niye emkhondeni ke webakhankasi nakho kuthiwa. Ningenzeka kube khona okushintsha lapha.
2: Yeah, hayi no kuyazwakala. Uthi abake aliphelile ke siyaqhubeka nalo. Umbuzo kumile ke mlelo lo cause yafama ukuthi yini ke namhlanje engakwenza ukuthi uguqule umqondo. Njoba sesazi ukuthi ke sekuvaliwe ke ukuvota sesilindele nje usuku olukhulu usuku lokhetho. Yini ke namhlanje engakwenza ukuthi usukume ngempela uthi hayi nakho sengiyakubona kuyenzeka ukuthi nokuthi akwengiphuthume ke ngengakhona. Okwamanje siqale ngala masibuya udabalethu leqhubeka.
6: Bashayeli abathutha abafundi njalo ekseni ebusika. Ingane zethu zethembele kunina ukuthi nizihambise esikoleni ngokuphe. Kodwa imoto ezigcwele ngokweqile kanye nokujaha isikhathi kubeka impilo encupheni khumbula izingane zethu ziyona imithwalo yezimpahla ukulayisha ngokweqile kunciphisa ukuthi ukwazi ukuma emgwaqeni emanzi naleyo enequa shayela ngokunakekela fika uphephile vikela ingane nengane kulo lonke uhambo lomlayezo ulethelwa umnyango wezokuthutha kazwe lonke
7: iClientele ivikela wena nomndeni wakho ngesizotha uma nehlangabezene nosizi Sekuphele iminyaka engu 30 sisiza abantu baseNingizimu Afrika bangcwabe ngesizotha. Sikhokha engaphelile amahora angu 24 futhi uthola necover yengozi ephindiwe kabili uma unohlelo lakwa clientele lomngcwabo. Izinhlelo zethu azimbi eqolo. Khetha evumelana nezidingo zakho. Kulula ukubhalisa awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa maphepha. Thola eyakho namhlanje. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
8: Chata nosthandwa Nzuza.
9: Sikhuluma ke ngendaba ke ethinta la izoke lase Malawi
8: ngo 3.
9: Dube
8: kuya ku 6.
9: Libumbeke kanjani? No.
10: Izwe laseMalawi izwe eneimpande ejulile zombuso wakudala owaziwa ngokuthi iMaravi Kingdom owawusabalele
8: woza nabangani bakho
10: igama elithi Malawi ke livela kulo leli gama leMaravi Kingdom lisho ukuthi abantu abavutha umlilo
11: kuyashisa lapha yani
9: umlilo bavutha ntombi njuba
1: nathi siyavutha
9: nje lesi sifazane sakhona mhlambe noma
11: kuyashisa umlilo kuyashisa ungawulokothi
1: nathi siyavuthela nje manje awuchaze
9: wethu yisiphi lesivuthe evuthe ngoba hey ningi into eyivuthayo
10: bakobi bomvu.
1: Na nakana ngoba bayavusa ke lapha nasendwedwe. Hawu
9: bayavusa. Na komsinga bayavusa yonke indawo nje ngoba kuchoshwa koni bomvu.
12: Kingama ka.
13: Kukhozi FM.

0: Uyamazi ke unompempe. Hayi uyabona ke ingoma ke oyizwayo ke la sinikwa umcebo lo. Yebo, umcebo Ndlovu. Ingoma yakhe ke ethi ke unompempe 1445 imizuzu ke ishumi nanhlano aphakathi bombala nohora sithatha khuluma udabule balekile ke ukuthinta ke ukuvota ukuthi yini le kwenza ukuthi ube manqenqe ukuyovota mhlawumbe singenze njani ukuze ke sekuqhuqhumezele inkosi yami nathi ngoba ke kubalekile ngempela ukuthi ke izwi lakho ulisebenzise ngomhla ka 4.
1: Zimdola nawe siphe live nokulunga rushes. Mina nje ngingizokuyovota ya ngizokuyovota ngiyenzela ukuthi abanye bathole intuthuko noma mina ngiyenze
0: abanye
1: kodwa ngizobe ngiyenza ukuthi laba abanye bayithola bayithola
0: amen
2: ngimingelele lapho kozini
0: yebo sawubona
2: bamngidi la ezolibofu esibaneni cha abandla ngifunda ukuqamba amanga mina ngisoze ngaye kuvota ngohlala ngivota nje njalo from 1994 ngivota namanye ngisazovota lo bekade ngimvota

0: tela mawuthi enzanga kahle ngibheke futhi tubani omunye ngimtholayo mhlawumbe akwazi mhlawumbe ashintshe lokho esesikubonile noma kukhona esesikutholile kodwa ke akwanele phela ngoba into eyiningi yasenzeki la endaweni yasezulubovu so nje ukuvota kubalekile nomunye umuntu ocabanga ukuthi angavoti mina ngiyagqugquzela impela ukuthi hhayi akayovota noqalayo sibakhuthaza ubamba ayovota ngiyabonga kakhulu
1: anibona wenza imidolwane enosipheli lapho hhayi mina ngithi hhayi ngizoya impela ukuyovota impela ngishintshe lento ekhona la endaweni yangakithi hhayi angenelisekile impela ngifuna kushintshe ngizokuyovota ya ngikhuluma nosiphamandla lapho udume ngojeni ekalesizivu mahlaba
2: umbingelele umbingelele okhozeni ngixelela mguzula lapho ebekuvile ethi uyabala hayi siyayi uyovota lo sibhalisile siyayinto esiguzelayo sibona abantu abasha baya ngokwanda ngokungena la ekhundleni zamakansela siyacabanga ukuthi bazobe bayazi ukuthi iyouth ishoda ngani bayayazi ngoba nabo seyiyona siyayi impela ukuyovota
3: ngimbingelele basakazi bami mina njengozakhele mamba lapho uphungula kuwa-12 izimisele kakhulu nje ukuyovota ngoba le khansela esinalo liyafana nomuntu owafa kudala nje siyafana nabantu abanganakhansela manje ngisafuna ukuthi nami sike siyifakele ikhansela lethu nje elisha ngoba leli esinalo cha siyabonga kakhulu
4: ishekdanga 12-3 anibonani basazi bami abahle ithembe ngiyaye ngibe nalo ngiyitshele nje ukuthi ngelinye ilanga kuyokwenzeka nathi sithole esikufisayo intuthuko namathuba nje emsebenzayo okwenzeka ukuthi ngelinye ilanga masesikhethile esingikhethayo sithole namathuba omsebenzi thina abantu abadala ney'ngane zethu njengoba ingasebenzi nje nazo ziyothola amathuba emsebenzi noma seqedile iy'kola ngiba ngisabela kutheleza amadlokwasi
5: danko sibonga kakhulu-ke mlelo lokhozi yafam ngokuthi-ke udlulise imibono yakho neyizathu-ke zakho nezinto-ke futhi othi uma uthi uyabuka endaweni engakini usho ukuthi yabona-ke uma ngathiwa lokhu kuyaguquka impela ngake ngiyeke nami ukubama nqikanqika ke ngiphume impela ngihambe ngiyolungisa noma ngiyodlala nami ilungelo lami ngiliveze ngilibonakalise ngiliqhakambise ngokuthi ngicike icu x laphana ngivote ungakhohlwa ukuthi ingxoxo yethu-ke uma uyithola ngasekugcineni nje sizoqinisekisa ukuthi uyayithola-ke nakuzo-ke iy'nkundla lezi o-podcast kanje ungeneke kwi-app yokhozi fam kudanki nje 12-3 uciphaza upodcast laphana uzoyithola zonke nje ingxoxo kanjalo-ke nemboni iyahlukahlukene
6: mina ngithanda umuthi siyodlala ilungelo lakho
5: siyodlala impela
6: uhambe odlala ilungelo lakho
5: siyo-exercise siyodlala
6: hayi kubudani uvota kuyiphi i-voting station
5: Mnambithi ngivota Mnambithi angeke ngisho phela ukuthi kumnandi nawo kodwa ngibuyele ekhaya
6: ngivota eHabeni Primary School eHabeni
5: wawufunda khona yini
6: cha ngake ngafundi khona kuseduze kwakwami
5: oh okay okay hayi ke kuhle kuze sibonane ukuthi ngempela iyithupha ngithi uyazi
6: siyaphendwa
5: la sizozibheka
6: manje thina sisebenzayo sinelolo social media special vote kodwa kumele u-apply kuqala kumele u-apply uma ufuna ukuthi usheshe uvote bengabikho no-line kodwa phela thina siyakwazi ukuvota ekuseni naphambi kuthi emsebenzini siyakwazi futhi ukuvota ntambama ngoba iy'khungo zize yivalwe
5: ngo-8 ngoba sobe sikhona
6: asivoteni
5: hayi asiyeni asiphumeni hayi kunjalo-ke asiqale ngala mlelo lokhozi FM masibuya-ke likhona ithimba liwoza nabangani bakho bazosigabisela nje ukuthi yini abayiphethe namhlanje
7: uyazi ukuthi i-South Africa ingenye indawo ebhekene kakhulu ney'nkinga zokungasebenzi kahle kwamasosha omzimba i-HIV ne-TB. Thola amandla omaphilisi noma ama-drops e-Promune. Ekusiza ukulwa nokukhathala futhi iqinisa umzimba wakho ukuze ulwe nezifo. Joyina uhambo lwempilweni engcono e-South Africa. Thola i-Promune namuhla ekhemisi eseduze nawe. Ama-drops afanele ingane ezineminyaka emine noma ngaphezulu. I-Promune, umakho wamandla emvelo womndeni wakho wonke.
8: Zitholele ithuba lakho lokuwina ingxenye ka-R50,000 uma ungenela umncintiswano i-Winning at Life with One Life.
9: Vakashela www.ukhozifm.co.za
8: noma uthumele i-SMS ethi One Life Funeral ku-33665.
9: Ulalele Ukhozi Breakfast futhi ugcina ucingo lwakho eduze ngoba kungenzeka sikufonele sishintshe impilo yakho.
8: Wonke ama-SMS abiza u-R150. Ama-SMS amahhala awasebenzi. I-One Life ingumshwalense wempilo onelayisensi kanye ne-FSP esemthethweni.
9: Kunemigomo nemibandela.
8: One Life, changing lives.
10: Ukhozi FM.
11: Ukhozi FM.
10: Luhamba phambili.

0: Yeah, msisi.
1: Hello, unjani?
0: Ngi-right, unjani wena?
1: Ngikhona. Uba ngathi usetekisi nje, ngiwaphi?
0: Hey, uzwa kahle ngempela, ngikuyona.
1: Uyiwaphi, sir?
0: Ngicela ukungakuphenduli bandla.
1: Why? Usaba bani?
0: Angikwazi ukukhuluma kahle, msisi.
1: Why? Usaba bani, ngiyabuza.
0: Msisi, awukahle. Angithi nawe uyasho ukuthi ngisetekisini. Manje ngizokhuluma kanjani?
1: Cha, phela uzwa usetekisini akusho ngiyakwazi ukukhuluma. Imanga zaro, usuqayini nonsu angitshela umakhwala lawo.
0: Uzobe usuthi njalo nginekhandela ihlasa.
1: Uma kwenze njani?
0: Ngiyasho nje ukuthi ngeke ngikwazi ukukhuluma ngoba kunabantu la ethekisini. Manje angazi ukuthi
1: hayi, anginandaba mina nosabantu bathini zaro. Futhi nje akukho okumele kusabeke. Wangibuzi lesi mpulweni.
0: Ubuza ukuthini?
1: Ubuza ukuthi uyapi? Eseqayini uthi uhambe ungazange ungitshele. Yini enzima lapho?
0: Hey bo, hey, lalela la webhuti. Nama ngiyithandi le nto.
1: Imanga wo zaro. Imina manje ubhuti.
0: Ngicela ukukhuluma.
1: Seqayini zaro uthi umbize ngubhuti zaro. Eh? Uyabona ukuthi khona ungahambi kahle. Khona uhamba naye lapho. Zara.
0: Bengithi ngiyakhuluma.
1: Sekuqale nini?
0: Ilalela. Ngicela ulalele labandla bhuti wabantu. Awusiyeni ubaba wami? Ashadile siyajola nje kuphela. Ngakho-ke bandla awuzungenza nje mina ukuthi uloku ungibuze otararatala bembuzo.
1: Okay. Hayi, kulungele ngezwa. Bengingaqondile ukuthi ube kunokuqophisana. I'm sorry ngalokho.
0: Ngiyabonga.

0: ayehlukana ke baba maphepha. Uhlelo lwe PR yeqembu. Yilapho khona abavoti bevotela iqembu lozombusazwe abalithandayo. Elinyeke lamaphepha lelo. Hayi umuntu gaqa lakhe.
1: Mm.
0: Ehe ne baba. Ama percent kamavoti eqembu eliwinile kumasipala. Yiwo ke anqumayo ukuthi iqembu lithola izihlalo ezingaku ze PR kulowo mkhandlu.
2: Uyazi ngikuzwile mawuthi umvoti obhalisile angayingenela njengomuntu oyimele.
0: Mm-hmm.
2: Yona iPR leyo. Inqobo nje mayehlala ngokugcwele kulowo masipala onewad afuna ukungenela kuyo njengekhansela
0: kunjalo impela kunjalo impela baba uyabona kule yamaqembu iqembu lithumela uhlulwalo iparty list kwa IEC ngaphambi kokhetho kusetshenziswa iIEC online candidate nomination system noma ke ngendlela endala ke yokuyifikela mathupha wena emahhovisi ka IEC asendaweni Uma liwina ke ngithi mhlambe ihlalo ezinhlanu abantu bokuqala ka bahlanu ohlwini yibona baba makhansela kulowo mkhandlu
2: hayi ngiyakuzwa nkosikazi kodwa uyazi mina ngibuye ngisole sengathi bafaka nangobhojonyela laba bantu anginjalo nkosikazi
0: lutho lutho lutho baba ukuze ume njengekhansela le PR ngaphansi kwesigaba 158.1 somthetho sisekelo Kufanele ube wokuzalwa eNingizimu Afrika futhi ube ne-ID. Ube ngokubhaliseleka ukuvota kulowo masipala ongenela kuwona. Ube ngumuntu ophilile nakahleke ekhanda. Kube ongakaza atholakale necala wagwetshwa izinyanga eziyishumi nambili esikhathini esilinganiselwa eminyakeni emihlanu.
2: Hayi wazi wayicula bule IEC yakho mashizi. Uyazi ungafunga ukuthi usebenza khona ngiqinisile.
0: Hawu nangoku
2: baba. Kube kuba apho yena.
0: Ikoda mtongo.
2: Awumeke kancane nge IEC yakho lo iculayo. Awuphuthume phela ungifuthumezele nalithi umbuke ngithi ukubamba bamba nesinkwa kancane.
0: Hayi hayi hayi kahle kahle kahle kahle kahle phela. Uzodlitha umbe ligoqonqo plastic onjena. Hayi ngeke baba indaba ulicoshile ina angeke ngeke ngeke ngeke Ben wabanjani ukuhambudla nje wena mpudla yonke into ayengeke ngeke mina ngeke ngazi shem ukufudeza amagciwane emabhodweni ami I'm sorry shem ngeke yazi ukuthini baba manje ubuyisela lento yakho ngihambe ngiyokufakela nomqonyeni nje mina ngizokuphakela ukudla ngiphekile anyway baba
2: umashezi uthini la kimi
0: hawu ngeke mtunga wu hayibo
2: uthi ufuna ukulahla inyama yami Mashezu cha ngathi inyama itshaliwe inumthetho wako.
0: Wengeke baba.
2: Uyazi kuyakhlupa ukufunda wena. Ufunde kakhulu wena. Uyabona uma uthi awufuni ukungifudumezela. Anginankinga phela ngizozenzela amashezu.
0: Ngamaphoto abani? Wey, hawu yajabula Sophie. Wey, hayi ngeke.
2: Uthi ngikuxoxele. Ngokugcina kwami ukwazi. Ngazi ukuthi umuzi wami mina lo. Yonke into ela endlini heyami. Nawe qobo, owami. Ngakho ke ngizokwenza noma yini ngiyithandayo emzini wami ngithi uyakuthola lo.
0: Lesela ngikufudumezeleke bhola lami ntozami ushem sasasa
2: imina njalo wonke lo mashezi
0: uhayibo
2: we mashezi awuzogcina ngokuhlonipha uIEC awungihloniphe nami njalo yangizwa uyangizwa yini
3: angibeka nje Mr Jones Ngenxa yokuthi umuntu uyaqala ukubhekana nalesimo lesi mina bengingazi ukuthi nginembuzo efana nale okumele ngibuze unkosikazi wami
4: hayi khululeka mfowethu hayi kinkinga mnumzane uzola
3: yazi ngikhumbula ngempela nje ngimbuzo ukuthi ene wazibonela yini ngamehlo
4: nokuthi nje into enjani yona le ngubo mzolo izinto mhlawumbe ungafanele ukuthi azichaze ngithebona manje kumele sikwamukele la mzolo ukuthi yize noma uhulumeni phela ezimisele ngokukhokha noma nxephezele phela nxephezele iziguli Kepha kuvele nje kube into elula mzolo. Kuyaliwa.
3: Kuyaliwa.
4: Kakhulu mfana omdala kakhulu. Ukhumbule phela ukuthi ayikho nje i-budget eyisamba ehleli nje esuka ibekiwe lapha yani ukunxephezela abantu. Angizoyibona lento. Angicabanga ukuthi konke kanjalo.
3: Uyazi ngiyayibona lento oyishoyo. Lezi zinto nje ezivele ziqhamuka esikhaleni.
4: Akufani nokuthi umuntu ushayiswe imoto. Angizoyibona
3: lento yoraf kanjalo. Lokho kuyinto eyaziwayo ukuthi nesikhwama nje sibhekelele ukunxephezela abantu abasuke bengena engozini yemoto.
4: Yes, yes. Nakhona futhi lapho kuningi ukuphenywayo. Ngaphambi kokuba kukhokhelwe isisulu. Angizoyibona. Ingakho ke ngikubuza lembuze ngikubuza yona.
3: Hayi ngiyabonga kakhulu Mr Jones. Uyaza kuvamile ukuthi ummeli akuhlalise phansi kanje akuchazele ngesineke. Hayi uyawuthanda umsebenzi wakho mfowethu.
4: Ngiyabonga mfowethu. Nokubalekile ukuthi wena nje njenge client lami wazi ukuthi imali yakho izosebenza kanjani
3: hayi impela hayi angivalelisti Mr Jones sengizobeka indlebe nje ngenqubekela phambili
4: hayi ngiyabonga mnumzane uzolo ngiyabonga
3: awu ngicela ukusale sengilithatha ngendlela ucingo my brother usale kahle
4: hayi sesiqedile vele uhambe kahle
3: thanks

0: ezemigwaqo nonokwanda dima
1: Sawubona ke malelo khozi FM kulesithathu nje entambama siyagoduka akukho nje okunye ikumlamo nokwanda tima siyahamba nje kuphela indlela kuphela nje into esibhekene nayo njengamanje kade ke ngizoqala lapha eGauteng eLixfield njengamanje ke ikhona leyo nto ufuna ukusibambezela ku club club street ke lowe ngiwona phakathi kwase Linksfield Road no King David isikole ke leso ngiyacela nje ukuthi uqaphele ke indlela oshayela ngayo ngoba vele sesigoduka nje izothukusinda nje njengoba

0: Blake Kikukhozi FM uthi show you love isikhathi ke njengamanje 5:30 funa kwanda sekhona nezimigwaqo
1: ezemigwaqo nonokwanda dima
2: sibambeke lapha ethe kuyinde njengamanje ku N2 ubhekene ngizimi lapha ngakumngeni siqaphele nje isiminyaminya sokgoduka nje kuphela futhi ke siqala nje le ngako Petroport ngicela siqaphele kakhulu ke uphinde futhi uqaphele nemoto FL emgwaqeni ke khona futhi ngakumngeni nje lapho hlangothini lwemoto ehamba kancane ngicela nje ngempela ke ukuthi ubalekele ku M4 ngibheke lapha na eHammersdale ku N3 njengamanje ngibheke eMaritzburg lapho futhi nakhona sivika nje imoto evele nje yaphelwa amandla lapho hlangothini lwemoto ehamba ngane nje enesiminya mina futhi ngiyasibona ke sesiyasuka futhi R103 lapha ngako Drummond nje ngicela nje ukuthi ke uthembele ku lowo mzila lapha ke eWild njengamanje ke eFree State ngicela siqaphele futhi nalapho ngoba imsebenzi yokutakula ingozi ebana kanye i-truck mabheke lapha ngaseGoli isaqhubeka ke leyo msebenzi njengamanje kanti ke kade dedelene kodwa njengamanje ke sesiyakwazi futhi ukuthi sihambe lapho hlangothini ubheke lapha ngaseThekwini makuthi kodwa nje uyeGoli ungalindela ubambezeleka imizuzu engamashumi amabili noma ke usungahamba ngo N11 R74 kodwa nje lapha na ke iWild ekuthanda ukuba nzima ngempela eGauteng akuyilayi ngizayivala khona ke ngiqala ePitoli ngaku Rigel sivinjwe imoto ku N1 ubheke lapha na nje ngase Centurion ohlangothilwe imoto ehamba kancane kanti lapha Alex ungalindela ukubambezeleka cishe nje imizuzu engamashumi amathathu masuka nje lapha ngaku Buckley ingathi uya lapha ku Van Buren ubheke eningizimu nje impela kuyasinda ke bakwethu ngicela ngempela ukuthi umuntu nomuntu abe kumoya phansi uzofika la uyakhona ngiyathembisa ke ngishiye la eyosuku igama lami unokwanda Tima uMavuyandli undumela unkanze phikwe mini ngithi nje ndlela nhle.

0: Jehova we. Eh ingathi khona ongqongqozayo nje. Yebo ngiyeza. Eh bayahlobana labantu abavele batheleke nje bangene lesangweni. Ingakho nje umuntu ufanele afake istop nonsense ayikho phela lento.
1: Washathu wabhimba 4. Hey, wabanjwa wagundana. Khona abala emzini womntungwa.
0: Mbo.
1: Ubawula.
0: Hayibo. Nakho kokukhulu kungehlela.
1: Awutho.
0: Kungabuye kube khona bani bakithi ngokucabanga kwakho bhena ayibona indoda bo.
1: Hayi sengikhona ke, sengikho sengithelekile. Yini kwangathi ulele imini nje, yini kwenze njani nkosikazi?
0: Webhen, umthetho wakho uyangena noma uzoloku uqhomolo zile nje lapha eminyango. Abanye bethu bayasebenza kuyadinga nokuphumula nje bakithi ngeke ngifunde ukuphumula
1: mina. Awu angene impela ke khona ngizofela ngikujoyine ngosikazi.
0: Hayibo, ujoyina phi manje ayilalela bani ngikhathelele kabi mina. Hayibo. Kahle kahle kwenze njani nje wena uvelo watheleka nje ngingazelele kwenze njani vele?
1: Awu phela ngiyindoda mina mashizi nawe uyabona nje.
0: Manje pho udoda bakho busho ukuthi manje utheleke nje singazilutho utheni.
1: Oganike ibambe lapho. Awuqala ungikhumule nazi icathulo phela kunini zingishisa kusile. Kumula kumala mashisi bokumula. Hawu, phela indoda efana nami ethembuzayo ayikwazi ukubikezela mayizofika.
0: Hayibo, wakhuluma njengomuntu ongazethembi weBen.
1: Angiyithembi iphufu ukuthini?
0: Imake, imake, hayibo. Imake Ben wasusonka ngeimpahla saka IEC nje yini? Usuthola itoho enkhona?
1: Eh
0: nobantu. Hayi kahle, uzowaqonga ngisho nejacket yakho na kushisa kangaka. Awusezo nokushisa uJust nali gugubo.
1: Ha phela we mashisi lalele. Yabona phela nje ubumuntu umholi nje. Ngiyadinga ukuthi alithole ulwazi oluthinta intuthuko yomphakathi. Kubandakanya naye indaba ayisilo nokuvota. Ngikhuluma nawe nje kodwa befikile emaqhosheni bezokhuthaza umphakathi ngaleli lungelo lawo lokuvota. Impahla ke lezi ngiyithole khona lapho ke.
0: Hayi.
1: Kaswenka futhi yobubona.
0: Hayi kona futhi kubaleke ngempela yazoqinisile. Yabona ngale kokuncokola nje eBenai.
1: Kodwa ke inkosikazi bahlupha nje ngokufundisa into eyodwa njalo ayisuka. Ubani ongakwazi ukuvota kule minyaka? Ukho umuntu ongazi kuvotwa kanjani? Kushaya nje isiphambano nje eduze kube ekhanda lomuntu bekuyini? Bheka.
0: Isiphambano ke baba yabona ukuphindaphinda lokho kwenza ukuthi nje abantu bavuseleleke. Uyabona nje mina ngomsakazo sengifundile. Sengazi ukuthi ukuze umuntu angenele ubukhansela emkhandlweni kaMasipala. Kumele abe ngobhalisile njengomvoti kumasipala ahlele ukungenela kuona nokuthi umvoti angaqokwa inhlangano yezipolitiki ebhalisile noma imophiko omunye umvoti obhalisile angalingenela ukhetho lewadi inqobo nje uma ehlala ngokugcwele kumasipala lowo. Hey sengazi nokuthi inhlangano yezipolitiki ebhalisile kumele ilethe uhlu lwabazongenela ukhetho kukhomishana yozokhetho luhlelwe nje ngokulandelana kwabo.
1: We mashezi nkosikazi. Wena wasube iqhaqhala kangaka ngalo ayisilo. Uthi ase uthola isikhundla khona wangifihlela mambani.
0: Hawu baba.
1: Awumaneke nkosikazi. Ithini ke yona indaba yalophi alu lo wakhona ngoba phela uyangidida wena
0: kanjani? Cha baba, okuthiwa iPR baba.
1: Oh, bona lokho phela.
0: Uyabona ke baba. Ngaphansi kweElectoral Commission of South Africa.
2: Ubuhle beAfrika noleli somhlobo. Njalo ngolwesithathu ngo 10 kuya ku 12 ebusuku.
3: Ukhozi FM.
4: Awuthi ubusha nje kancane. Busha futhi.
2: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osigcawcawo osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini. Isiqephu samashumi amabili nantathu.
5: Ewu, sava kashona isalukwazi sami namhlanje. Umuntu ekade samgcina, uyaphila ma?
6: Yona ndlela yokubingelela unyoko leyo. Ngizomnyathela mina.
5: Oh, awuze umama bakithi. Kodwa ungamnyathela kanjani umuntu emzini wakhe mama?
6: Uzobona. Mina ndabani mina naleyo nto? Suka la.
5: Iyakubulala inkani yokuguga ntombi kababa.
6: Ngikukhile ngingubo yini.
5: Awuze umama madoda. Ngabe ubaba wagoba kanjani nje kube nenkani kanjena.
6: Hey, uyabona ke leyo. Yeke. Kahle kahle mina uyihle nje ngasengimdabukela. Hayi ngoba ngangimthanda. Kwaziseke phela, ayi sasesisidi, isikhathe lokho enginambuzela.
5: Hayi bo, kwase kuyisikhathe singakanani kanti mama.
6: Uma ngaphosisi, ayi cishe kwasekuyo phela unyaka wesithathu.
5: Hayi bo mama. Uzoboshwa, awulisabi ijele sowumdala kangaka.
6: Ha, ijele lani. Ucabanga ukuthi sina sasile emfekethe ezingane zamanje. Sasiyizintombi thini, ungasiboni nje sesinje.
5: Ubusuka nini pho? Awu inpho yona. Ah, hamba ntombi kaSotolo.
6: Ha, ubani yena? Yey, ngangizalwa insizwa mina, uyezwa? Hayi indaba yodlala. Ho he. Umphuphudlo ngenashukela madoda. Hey, umahlinzi ngonyama iphila. Oh, hayi hamba mnyaka.
5: Hayi mama asiyeke uzokuvusela usinga.
6: Asiyeke ngempela ngoba ngisuze ngivuka amadli nguza. Ngitsheleke kodwa mntana nami iyaphila. Uyazi ave ngisuke ngijabule mangikubona ujabule kanje.
5: Ayi, siyaphila mama. Ey, kuyothiwani. Ufanele sijabule mama noma izinto zizinhle noma zizimbi.
6: Hey, ungabusasho kona mntana nami. Ngoba ngempela izime nje ziyafika empilweni. Kodwa okujabulisayo ukuthi hayi ayihlali unomphele, zisuke nje zidlule.
5: Ey, ungasashongo mama, zona ziyafika zedlule. Kodwa sezenze omkhulu umonakalo lo ma.
6: Impela kunjani. Kodwa ke zisuke ingezile phela ukuzosibulala.
5: Hayi kunjani.
6: Zisuke nje sizosifundisa.
5: Ey, kodwa zisifundise kabuhlungu kanje ma.

0: zabangcono ma. Uyabona emva kokumshaya. Hayi. Simbone saziqoqileke nje kuwa manje.
1: Oh, ngiyakhumbula bandle washo makodi ngisikatha engishayile. Pheli ngakho ke nami ngithe hayi awuthi ngiqhamuke nje bandla ke ngizonibheka.
0: Ey, siyabonga kakhulu mama ngosikhathalela. Ey. Ngiyacela mama ungapheli amandla. Hayi, angikupha amanzi mama, uwehlisele intuli.
1: Hayi, ngiyabonga.

0: Sawubona mama.
1: Hayibo. Selishonile ilanga. Nakuse kubuya nabantu abasebenzayo.
0: Ah eh, phela ngixoshike njalo, ngixoshwe ungabe usuthi uyahamba.
1: Hayi, phela kufanele kuhambe kusakhanya mntanami.
0: Hayi bo ma, yazi noma ungalala njalo angeke kuze kube nankinga.
1: We, hayi ngeke ngoba phela bengashonge ekhaya.
0: Angithi ke amaselula ngena lapho ke.
1: Hayi. Phela kona kodi ngeke ngenze kanjalo ngoba uyabona mangabe ngizolala kuye ngifuna ukuthi ngihlele lokho.
0: Ya khona hayi uqinisile impela ke ma. Yeke phela uhambise kwengane, yona ihamba ivakashile, ulala ungavalile uthi yangena iyangena lutho.
1: Angisho uyibonake impela.
0: Hayi kuhleke mama uma uphila, nanokuthi nje inkosi yami uhlala lokho uzosibona bakithi. Yaza sive sikujabulela lokho.
1: Hawu. Wazo washesha bo. Ngesikhashana nje sincane ungenile ekhishini.
0: Hey, shimame bo. Hayi cha umuntu ufike esikhathe sihle impela ke bo. Uyazi nginonyawo oluhle.
2: Hayi bo, kungenzela uma wami mina, hayi wena.
0: Oh, wenzela uma wakho, mina.
2: Hayi bo, angikwazi mina. Konje wena ubani?
0: Hayi nako kukhulu webakithi. Awusangazi manje. Yini webantu?
1: Awuthi ke mina ngibe ngidla.
0: Hayi.
1: Kalesikhathi ke nina nisakhuphana.
0: Hayi lungile.
1: Uthi nje uma niqeda mina ngiyobe sengihambile.
0: Eh, lengani yakho ma?

0: Sanibona gogo.
1: Hawu sawubona gogo. Uyaphila?
0: Yebo gogo ngiyaphila.
1: Uyabonaka ungasho ukuthi njalo ngixosho wena. Ufika nje bengivele sengithi ngiyahamba.
0: Oh, aw. Kanti kadeni ufikile gogo?
1: Hayi sekunesikhashana kona ngifikile emzukulu.
0: Oh, ayi ngiyakuzwa ke.
1: Imaki kuhamba kahle kodwa mntana wami esikoleni.
0: Hayi khamba kahle kakhulu.
1: Hayi bo.
0: Ha gogo ngiphasile phela i-test yami bengade ngiyibhala. Aw,
1: aw, kaze kajabula intombazane kagogo. Uyabona ke nakho ugogo akufunayo.
0: Yebo gogo.
1: Futhi nje mzukulu wami uqhubeke nje uyiphathe kahle kanje.
0: Aw, ngizokwenza kanjalo nje. Ngingisahlupha mina.
1: Phela ubofika phela uzongivakashela futhi.
0: Hawu. Akhuleka gogo ngizofika nje ngizokuvakashela.
1: Hayi. Kuhleke lokho hayi. Kulungile ke. Nama ngibaleke bu.

0: Hawu ma, namhlanje ulethe imoto. He, ubani lo kulethayo?
1: Hawu. Ngoba umakoti nje lona. Awusayazi imoto yakhe.
0: Hawu, ngixoxa ukuthi phela usejike sangweni, akasangeni nokwengena nje.
1: Hayi, uthe uyaphuthuma uyobuya ngene.
0: Hayi, ngiyabona.
1: Lindaba, kwangathi uyakhononda nje.
0: Hayi bo ma, ngingakhonondiswe yini nje kambi?
1: Angazi phela, ngizwe ngathi nje awanelisekile.
0: Hawu, kanti yazi anginankinga, ngishe encane ke nje.
1: Oh hayi ke kuhleke makunjalo.
0: Awusho ma wami, uyaphila ubhuti?
1: Uyaphila bandla kuba hayi akukho lutho alibikile olubi.
0: Hayi kuhleke mangabe ephila, eyi kade ngamgcina.
1: Hamba phela la uyombona, uyombona nini kanti wena?
0: Kuyombona phi ke manje futhi?
1: Kanti awusakwazi yini umuzi wakhe la ukhona?
0: Ayi

0: lento yakho kufuna uba ummeli?
1: Hawo kunjalo nje baba, angingajiki.
0: Ah, ngiyakuzwa ke. Awushoke. Uba kwenzeka kufeyila lokho, ikupho unyoko somqondweni wakho mntanami?
1: Ey. Oka manje kusayi lokho nje, sengawona ke nje mangaphumeleli.
0: Hawo. Kodwa kufanele wazi ukuseyimanje phela zuzu kababa. Mntanami, empilo nakuhlezi kuhamba kahle ngendlela osukufisa ngawo, uyangizwa?
1: Eh baba nge. Yazi kodwa sengingaba ke nje imatshi noma umshushisi.
0: Oh, hayi ke sekuyangicacela ke manje. Wena uthanda ukuba senkantolo. Sekuyacaca ke manje kumina mntanami.
1: Impela baba kunjalo, akukho nje futhi okunye. Mina nje ngizithandela ubulungiswa kuphela, akukho okunye.
0: Ah, ngiyakuzwa mntanami. Hawu, wathula nje noma gugu wangaphawula. Sikhuluma nengane.
2: Hawu. Ngizothini nje kodwa mina ngoba phela nikhuluma indaba zenu.
0: Hayi sithandwa sami, akuzona indaba zethu. Sihleli kusasa lengane lana sithandwa sami.
2: Hayi mina ngazilutho-ke nje ngendaba yeyinkantolo. Ingakho-ke ngikhetha ukuthi ngiyithulele.
0: Hawu noma gugu noma ngazilutho nje ngendaba yeyinkantolo. Kodwa siyaxoxa nje la, siyabonisana nengane. Sakhe kusasa lengane nje lana.
2: Hayi lungile, ngiyabona.
1: Oh, okay, ubenake wena mama ungathanda nje ukuthi nginze muphi umsebenzi.
2: Phela zuza nemntanami, angeke ngize ngikhethele mina ukuthi ube yini. Kodwa ke ngokwami ukubona mina ngathi ngakufanele ukuba udokotela.
0: Usafa imjovo kwanqumalo.
2: Hayi bo kahle baba, hawu. Angithi uyamuzwa ke ubaba wakho.
1: Hayi cha phela mama, nawusho ngoba phela usebenza esibhedlela ngithi.
2: Hayi bo, kunani lokho, akunankinga phela.
0: Hayi bo, ngiyazidlalela njalo bo. Ekugcineni ingane kufanele yenze lokho ekuthandayo.
2: Cha phela nami bengiphendula lo mbuzo wakho wokuthi mina ngithanda ukuthi abe yini kuphela nje.
0: Ah, ngiyakuzwa sithanda sami. Kodwa engathi yena indlela yakhe hayi ibheke kulabo bomthetho nje.
1: Eish, washo ngakhumbula baba. Yazi namhlanje besifunda ngamalungelo eklasini.
0: Hayi, bonge impela mntanami.
1: Eh, ngiyamphela
2: ke lokho khosi.
0: Hawu gugini manje sokwenze njani? Wathi kwasuka, hawu gugu,
2: kwenze njani? Indaba yamalungelo.
1: Hawu mama.
0: Hawu, yenzeni indaba yamalungelo? Awu sami nokuthi aqedeke sithanda sami, uze ukuthi bekuthiwani ngendaba yamalungelo.
1: Baba, ngisawubhala homework yami manje.
0: Hayi, lungile.

0: Njengoba sengishilo ukuthi ngiyayithatha incingo ngizoqala la ku-line one sibone ukuthi ke ngabobani esimtholayo cause sawubona.
1: Oh, umthiya.
0: Kunjani?
1: Ngiyaphila thathiwethu njani?
0: Ngikhona, ubani ngikhuluma naye?
1: Khuluma nomkaso wakamtshalo bahlabisa empanzakazi.
0: Ah, likuphathe kahle iviki lakho?
1: Hawu, lingiphathe kahle kakhulu, Shandu kwandawo.
0: Ngiyabonga sibe ndawonye ke.
1: Ozo waqala kahle, waqala kimi.
0: Ngaqala ngawe, unumber one. Siyabonga.
1: Sengibavulela uThambo ngubani noba kumathunja nonke omesengalizi, abezeke.
0: Abeze, siyabonga.
1: Indlela ivuthiwe, danko mthini.
0: Danko, nkosi, sawubona. Sawubona. Okay, siqhubekile phambili, ikhozi.
2: Just check uThimbo la, awu hawu.
0: Kunjani?
2: Awu nayi le voice, umthokolo wangcobo emakhabeleni phansi ebubo, asambe my londa.
0: Asambe ke. Danko, nkosi, sawubona.
3: Eh, londa londa.
0: Molo, kunjani?
3: Ngiyaphila mamthi unjani?
0: Ngiyaphila nami, ubani ngikhuluma naye?
3: Hawu lethu ukuthula lo ungakwazi isibonga ekhaya ilapha nemuntu esigodini sasemofondo jolonda.
0: Hawu mntwana.
3: Cha ngihle nawe nje ngikulaleleke silakwa all in order la sibambe khona nje sindawonye kuze kushayele lo hora leso.
0: Sikulungile sebendawonye.
3: Ngibonga ntombi.
0: Danko, khozi sawubona.
4: Ngiyaphila mambazi.
0: Ngiyaphila kanjani?
4: Hayi siyaphila
0: sebe. Ubani ngikhuluma naye?
4: Lindo
0: kuhle makubani. Kuphi nendawo?
4: Hayi ngifilile sikamthethe empangeni.
0: Mhm. Likuphathe kahle iviki lakho kodwa?
4: Hayi likuphathe kahle kakhulu.
0: Awukhali ngalutho.
4: Asikhala ngalutho. Sizohlala nalo kuzokhayela la hora. Lelo hora.
0: Kulungile sibe ndawonye ke.
4: Sibonga.
0: Danko, sesonke ke lesikhathi 086-0002-437. Ukhoze sawubona.
5: Mayilonda.
0: Kunjani?
5: Ngiyazi sula.
0: Ngiyaphila, ubani ngikhuluma naye?
5: Ngikhuluma nomthiya kaNtaka ka. Imbumbulu embethe njani?
0: Mhm.
5: Ya, ngihleli nawe nje ngokuthokozana.
0: Ngiyayibongela sibe sonke.
5: Ya, no, hayi, nosuku lambe kahle kakhulu, selizoba uhle, selokho sizoba uhle kakhulu futhi ngase.
0: Yini sezolwenza lube luhle kakhulu?
5: Ah no, phela uyazi ngawe, yebo sengizwele voice le.
0: Kulungile, asime ndawonye ke ngibonga nawe kusuhlele nami yeso.
5: Ndawonye ke yeso.
0: Danko, siqhubile phambili, sithole ukuthi ubani omunye ngihle naye, ubani naye othi hashtag iphimbo lakho hashtag ukhozi FM. Khozi sawubona.
6: Hello.
0: Kunjani?
6: Ngiyaphila unjani we mamthini?
0: Ngiyaphila nami, wakhuluma ngathi uyayishuna. Buka ke manje sizama ngisho
6: ukukhuluma. Engani ngikhuluma nomuntu engimthandayo.
0: Ubani lo ngithandayo?
6: Hmm?
0: Ubani lo ngithandayo?
6: Awu, etshuma kaXabo ukukhuluma emahlabathini. Uyazi nje ukuthi kumele ulethe ucula ngelila ekhaya.
0: Ngicela uletha nge-weekend.
6: Awu ngayintokozo phela lokho eish ngavele eish yazi ngingazi ukuthi ngenza kanjani ngavele ngingazi nje ukuthi yini into engingayenza
0: hayi ngoba ukakazika ngithi kumancane uzosho masiwazi
6: senisho nje awu cha ungeke phela awu lethe uthi
0: sobonakala khona bese lifikile ukuthi wenze njani angitsheli mina ukuthi awazi
6: yobonakala khona akunankinga kwethu ngikulalele ohlelweni lakho ya
0: ngosebe ndawonye
6: ngikulalele usasakaza kahle ngevoice yakho
0: ngiyabonga yezwa
6: alright
0: sekuzosakaza kahle kakhulu 086-0002-437 ngabubani ngihleli naye ukhosi sawubona
7: londa
0: sawubona
7: Yebo kunjani futhi
0: yaphila? Ngiyaphila, ngiyaphila unjani wena?
7: Hayi ngikhona nami ngikhona.
0: Ubani ngikhuluma naye?
7: Ususegoli ngilike nesitini uSthamo ngubani lo icopa lendala njobe besho nje lo oqale ngaye ukuthi hayi uzivulela indlela cha bengisendleleni impela.
0: Kunjalo busasha lapho 0 no 8.
7: Ya bengisashaya phela manje samele emgulu amazolo seniyinkunzi yabona kumele ngiqhamuke ngasegcineni.
0: Ngiyakuzwa kulungile sibe ndawonye ke.
7: Danko,
0: Londo,
7: phile.
0: Danko, khozi sawubona.
8: Shan, kwandaba uyaphila.
0: Ngiyaphila kunjani?
8: Ngiphila kahle kakhulu, hayi. Sisonke nje koze kuse sithakathana.
0: Kuya, kuyiwaphi ebusuku?
8: hayi umuntu sagijima ngazi ingora zabelungu sizo ngakasithole lokhuluma naye wemashana
0: ah kulungile jobe Janko izokuphinde futhi ibamba nengu2 ngikucheck ukuthi usase right yini
8: yebo
0: All right, kulungile njengamanje ngizosasa abayisithupha abokugcina ke bese ngiyobheka lapha ku Facebook ukuthi ngabe bani ngihle nayo bani nayo othi hashtag iphimbo lakho hashtag ngikhona ohlelweni mylonda ukhumbuleke ukuthi ungayithumela ne voice notes la ku 0791639874 kodwa siqhubekekela ku line 2 cause sawubona
9: Yebo sawubona mkhaya
0: Unjani mkhaya
9: Khona umphilele nzelase lo emlandithe manje ngabe ilase
0: Asibe ndawonye ke mkhaya
9: Hayi sifonke nje sikhijima nawe.
0: Kulungile mkhaya ngiyabonga.
9: Nazoke.
0: Nazoke ukhoze sawubona.
10: Ngiyaphila landa kanjani?
0: Ngiyaphila nami.
10: Ngiyakukhona ukhuluma noSandile kwamkhwena ngilapha engothi isigodi sokuba. Kodwa njengamanje ngikudonsa ngilapha eKhelorayini eMpumalanga.
0: Mhm, kwenziwani?

0: Ya
1: Siyabonga sibe ndawonye.
0: siyabonga kakhulu bethu baraja.
1: Danko. Ukhoza sawubona.
2: Sawubona ndoda yomthetho, Mamthewu uyaphila.
1: Ngiyaphila kunjani?
2: Uyaphila, ukhuluma noSiphiwe Mthethwa lapha eMaritzburg.
1: Yebo weSiphiwe.
2: Hambi nawe sisi, nginawe.
1: Kulungile sibe
2: Lalela.
1: ndawonye. Uyamazi lo muntu
2: Siyabonga.
1: wafona la ohlelweni waseMaritzburg wathini, wathi bamkhiphela ucingo yini? Noma ungalaleli khona nje umuntu indoda yayikhala la yakhala yakhala yakhala sangena kwenye itopic yaphinde yafowuna yakhala futhi wayekhalela ukuthi bamkhiphele ucingo ufenisa akazi ukuthi ukhishwa ubani kodwa nje noma kakubulawini nje into ekanjalo angisazi mhlawumbe umlaleli ozokhumbula angikhumbuze angisazi noma babemkhiphela ufenisi Oh ngiyaphambanisa yena babembulalela imbuzi noma bemtshotshela imbuzi into ekanjalo nje ehe ngathi babemtshotshela imbuzi kodwa imbuzi kangazona ezakhe imbuzi ngathi kawezamakhelwane
2: Hayi bomulanda akwimbuzi zamanje mina bakuthethela iy'mbuzi zami ngini kanjani nalona
1: uwena ngiyayizwa ivoice ukuthi ngathi wena ingakho ngikubuza ukuthi uyamazi yini lowo muntu loyo because ngifuna ukulandela istory ukuthi kwenzakalani kwagcinaphi uyakhumbula ukuthi wawukhala uyakhumbula ukuthi wawukhala la angisho ukuthi akumele ungakhali sengisho ukuthi wawukhala sabathe siyakududuza lokhu ukhalile
2: Okay, what
1: Ngisho ukuthi wamanjani ke kwaba right? Wayivula i-case, walandelela i-story.
2: Ngiyazi ngoba ngiyaphila nje kodwa nje azikho
1: Abakaze bayibuyisa ukwazi uzona nomkhondo.
2: Lutho.
1: Hawu, cha baze bakhona bo, usukhulume ngisho e-radioini.
2: Ay.
1: Aha, zazinga kambe.
2: Yazi ukuthi lo.
1: Ngiyakhumbula yazi ukuthi ngiyakhumbula ngiyayizwa i-voice ukuthi hayibo ngathi lo muntu lo. Awu ngikho ngilandelela ukuthi ngabe kwagcina kwenzakaleni mhlambe khona wakuthinta ukuthi ngibonile ngabe bayifaka emotweni ngabe kwenzakaleni
2: Ndondwe akulungile ngokuthi ngoba ngiyakwazi ukuxoxa kangena
1: waxoxa uphephisa sithemba ukuthi kodwa kuyolunga ke zophinde zande futhi ungagive up
2: angivapheli njengibona ngixoxe ngempoti ngiyabonga nami umuntu ongiduduza
1: okay asibe ndawonye danko amen 086-000-2437 ngithatha manje ababili bokugcina cause
3: my londa
1: sawubona
3: uyaphila ma
1: ngiyaphila unjani
3: I'm feeling 3 much man
1: not 4 much
3: too much
1: okay give up ngoba ngathi usemgaqweni
3: ngiya eLondon ngifuna la spend too much
1: oh kwezempolompolo vele
3: hayi ngifuna nje kumele imali register ukuthi ngoba sosuke wezwa angimaki register imali uyani ngwakahlatshwayo abaningi ngakho toll free nembola mahala asidibane ngo-2 sidedele company yandizo kwamali
1: kulungile sohlangana ngo-2 danko ngoba nabo bazofona ngo-2 bethi nawe ufonini
3: ukuthi akangene manje company yandiza
1: kulungile siyabonga danko company yandiza masingamtholi manje sho somthola ngo-1 ukhozi Hayi kunjani?
4: Bona kunjani kwani?
1: Ngiyaphila.
4: Uma uzeni lo khuluma naye, hey. Bepha sehloko zentapha kabulela isigodi.
1: Uma uzeni?
4: Uma uzeni lo khuluma nawe, hey, kade agcina ngisho ukufona.
1: Aha, nalapha ku Facebook angisakuboni uma uzeni phumula. Nazi neyimali iphuma, nazi neyimali iphuma.
4: Hayi lutho.
1: Akuthi imali ephumayo.
4: Ayaxi.
1: Kulungile siyabonga sibe ndawonye.
4: Aya sibe ndawonye nje ngiyoze kulamlele lo hora nje sisona.
1: Danko.
4: Danke.
1: 12:36 isikhathi nje kabanje sengoveni masibuya ngizobe sengiyokuchecka lapha ku Facebook ngiboneke ukuthi ke ngabe umani engihleli nayo banokhona ohlelweni ubanothi ke Mylonda ngikhona ke namohlelweni ngizobe sengibheka futhi nama voice notes ukuthi bani simthola njengamanje na ingoma ye Afro Traction bethi

0: Monaco, non ho da fare.
1: Un matali, il bimbo laco, un gimo.
0: Il bimbo laco, non ho da fare.
1: Un gimo.
0: Il bimbo laco, o così è vero. Imbulaco, no no dambata. Njalo ngolwesine ngo 12 kuya ku 3 ekseni. Ukhosi FM.
2: Mbili James uzosele ngaphambi kokuthi ke likamanxi hora lokuqala. Igama lohlele iphimbo lakho. Njengamanje sikwingosi ethi imfihlo. Sifundile ke imfihlo kamlaleli akasibhalele yona. Wena kuthini ngokuphawula? Ngiyafisa ukuthi ngabe nalowo isilisa ulalele kodwa asazi sinayisho ukuthi ulalele noma ngalalele kodwa definitely lo wesifazane usibhalelile yini ulalele namhlanje ulalele ukuze ukuthi wena mlaleli uzomcebisa uthini njengoba esho ukuthi imfihlo le aseyigcine kuyena emdlayo futhi ngaphakathi. Unembeza nje omlayo ngaphakathi kuyena uyasaba nanokukhuluma ngisho nanomndeni. So uyacela ukuthi wena njengomndeni woKhozi FM ukwazi ukuthi ke umcebise ukuthi ngenza kanjani. Ngabe kufanele yini ukuthi afile guilty, kufanele yini ukuthi vele adlile unembeza ngokufaka ubaba wengane zakhe isondlo, ubaba wengane zakhe kwagcina eseyekile emsebenzini ngenxa yokuthi manje kufanele ukuthi only ingane isondlo sangena nje inyanga enhlanu kuphela emva lokho wezwe kuthiwa useyekile emsebenzini. So njengamanje uyaxayekile uyahlupheka nje kuthiwa kanakho ukudla uswela ngisho nensipho yokugeza kwesinye isikhathi. So iy'ngane ziyabuya zisho zixoxela umawazi ukuthi eyi isimo asihambi kahle laphaya kubaba. So wena ungathini 086-000-2437. Kuthini kwakho kuphawula ukhozi sawubona?
3: Ntiya.
2: Kunjani?
3: Kulayini 3 sawubona njani? Saphila thina singesi.
2: Niyaphila kwa Zoom.
3: Njani? Awu siyaphila kwa Zoom hayi. Uyinkinga ke lo ndazi ukuthi sawukhala negolide manzini ukukhuluma nawe nzima kakhulu. Umuntu ukhuluma nawe sekubuhlungu ithuba.
2: Ah, ulokho epressile nje.
3: Hayi leli phimbo lakho lenza wonke umuntu afisa ukukhuluma nawe uyazibona umuntu naye ukukhuluma nawe nje phethe izulu ngezandla.
2: Oh, ngiyabonga.
3: Kusho ukuthi nami angivumeleka amaZulu kumina.
2: Hayi emsinga nje emsinga kahle kahle.
3: Eh. Ngisacela ukuthi udlale i-disclaimer kuqala. Ingxoxo engenzeka iphele kule ngoba imibono engenzeka iphele kule ngxoxo.
2: Mhm.
3: Akuyona i-SABC.
2: Neyokhozi.
3: Neyokhozi.
2: Ekakholwa Zoom.
3: Hayi kanikhozi.
2: Yeah, sizwe umbono wakho kholo.
3: Unthiya, wazi ukuthi akuhlehle akufanele lo sisi azibone egilti. Kuyenzeka ngenxa yomuntu omunye owenze iphutha lakhe ugcine nawe usukele ephutheni.
2: Ya.
3: Kodwa kulokhu angiliboni iphutha lawe lakulona lo sisi.
2: Mhm.
3: Kuyamphoqa kuyiyona ndlela yokugoba uhlanya leli. Ayikho into ongayenza umuntu mengakwazi ukwenza iy'ngane zakhe. Iyona ndlela efanele umfake ngayo emthethweni. Akanalo nakancane iphutha angalingasola.
2: Mhm.
3: Kungenzeka ke manje sekudabuka umhlabi dabiswa isimo sokubona izingane ukuthi ziyalamba amazivu kodwa ayikho indlela ayengenza ngayo.
2: Ngicabanga ukuthi lokho naye vele ukumshayisa manje ngovalo noma ukumnikeza lo guilty lo ingane ibuya ixoxa futhi ngesimo efike zisitholile.
3: Akasemo ke lesinje ngoba sinjalo esimo ngoba wayengekho indlela ayengenza ngayo. That is the only way ayengaphuma ngayo kule nkinga ukuthi amfake isondlo. Mayekhetha ukuyinikela umsebenzi lo impilo yakhe lo indlela yakhe la ngamisele yina kakhulu singane zakhe nginokuphela kodwa-ke angazinqabeli mazi iyakubona zizohamba zihambe ziyibona ukuthi hayi ikuphi okungcono ikuphi okuright kuya kubo ziye endlaleni masisezi kusekwazi ukuthathela iy'nqumo yibona leyo nto.
2: Ya
3: angithi ngicrede umbono wami loyo
2: wakho nje uyihlalele lapho emsinga imake wake wafowuna la ngelinye ilanga wathi kunengane yakho kade nidukelene nayo ngazi noma wawunganikwanga yona
3: eyi welonto.
2: Mhm.
3: Impela njengokusho nje.
2: So sengifuthi intombazane ne
3: mfana
2: wawumfana so mase kuthiwa ke

0: ukuthi ke kungaba kabili ke mhlambe ngumfuthu nenkinga noma mhlambe ubanye izidakamizwa imali uyiqeda kanjalo kodwa nje kubuhlungu mani makunjena mina angifuni ukuthi ngithi akalayeke endaweni ethize kwasho kwagcina kodwa nje ngibona ngathi kukhona isimo mhlawumbe abhekene naso kufanele mhlambe asilungise asibeke kwabanye abantu abangamadoda abamcikishisa kwezika ngoba ziyingane zakhe lezi uma kungekhonke isoltazone zakhe ziyingane zakhe ayithi indlela kufanele zikhule ngayo kufuna yikhulise uyena ikakhulukazi ubaba umzali wazo oqinile akafani nomama iy'ngane zilonge kakhulu ukubaba isikhathi esiningi
1: kodwa kuyomsiza ukuthi afunde ukukhuluma ngoba makuthi naye isizathu sokuthi angafuni ukondla ingoba ingane uyayisola ukuthi akuzone zakhe kulula ke lokho kuyakwenzeka kuyalungiseka lokho uyakwazi ukuthi ukuthole ukuthi yikho noma kusikho uyayibona leyo
0: nto leyo angithi nje mthiya njengoba babethandana beyizala nje kwakufanele noma yiphi inkinga yakhe yena ayibeke kuloma wengane ukuthi cha mina le nkinga mina yenza ukuthi ngisuleke okubi ke ngoba ingathi wayese buyabe nentombi ngaphandle uyasumpake lo
1: ya inkinga
0: ngoba wathatha ungathi lona usedlala nalona imali ehe
1: ish ya bona kuningi siyabonga
0: amen
1: yebo sithole manje ukugcina because sawubona
2: oh yebo
1: kunjani
2: yaphila ndonda
1: yaphila sengivala ngawe
2: hawo yes
1: ngathi usandokuvuka nje
2: hayi sokunensukwana avuka
1: ehe
2: sokunensukwana kodwa ke nami yelo nto ukuthi ukhuluma nofanta mthembu lapho ejezini kwesikhemelele makhelwane ngozi nesijabulile zikhahla
1: yebo makhelwane
2: ya makhelwane ethi mina kuphela kwami ukuthi khona ukuthi umuntu umebhalile la wenzela ukuthi kahlehleka thina isikhathi esiningi sivuna yena isikhathi esiningi lokusizo lokakushoyo yebo kufanele sivunelwa sizwa uvula kho vele
1: yeah.
2: Akhathazeke ngalo kodwa bengathi mina udaba lonke asilwazi yabo usisi usise ngokuqala ukuzala iy'ngane akazi noma zethu uma ngilale kahle
1: zintathu
2: umndeni wonke uyabona uma ubheka lezi ngane uyizala kuliphi isayidi lokondliwa noma kondlisana noma bekuvele ku-right ekondleni kwabo uyayibona loo nto lezo uyithola kanjani lezi ngane ekubeni kubucayi kangaka ukuthi kwabe eyondla ukuthi ulibone mina uthando lukababa ubaba iy'ngane zokuthi cha kufanele kuphinde kumtholele enye ingane iyakwazi ukusapota
1: ya
2: ungayithola kanjani esibili ingane ubaba angakwazi ukusapota kahle kanjela ebona loo nto lomi uthatha ubheka indaba isuka khona la ekuqaleni ngamzwalela kanjani iy'ngane kuzuzube ngitathe kuthi akekho right
1: asazi ukuthi benza kanjani naneyokuqala nje mina ngihlezi ngibuza uma ningakaze nivumelane nalo ngingakaze nje ne-conversation iqale yokuthi asibe ney'ngane ngoba nje yabo leyo ukuthi ingane iphutha no ngo-2026 cha
2: asivumeke weloo nto ukuthi right siyayibona leyokuqala-ke yabo asibe sivuke ngabomu esibili-ke ubaba othandelwe ingane
1: logoangayondlium
2: umbona lapho kuthi cha lo muntu ngamzalela futhi oba nakho ingane cha uyayinaka noma nganginakanga mina kodwa iy'ngane zakhe
1: bandlaayeyithanda
2: eyeyithanda into yabona so uzayekho umsebenzi nje kwavele lento kade vele imhlula mina ngendlela engibona ngayo so wathi kungcono ukuthi ngivele niyakho umsebenzi ngoba vele ayi angisanisekumlaye ngoba usuyenze kanje yena into uyalaya kathi ulaya iy'ngane zakhe
1: yabo
2: so ngiqonde ukusho nganamazi ukuthi nawe usisi ayi ekuqaleni akazanga uthi ubela unembeza ukuthi eyi siyayisola ukuthi wambophela kwavele wambopha vele bona ukuthi ayikho le nto layenzayo yayibona sibona ukuthi kubona ayikhulule yena ngoba ubophe into kungafanele iboshwe lento kade inganandaba vele ney'ngane
1: eyi nkosi yami
2: Yebo, isikhathi ungena ey'cathweni zakho, ungangena ey'cathweni zalo muntu owonile kuphela. Ungena naye kulo usisu lo. Yebo, kumadlanga manje, hhayi isadeni loo.
1: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
2: Injalo ibeke zonke, ibheke zonke iy'ndawo ukuthi kwayena usisu unephutha.
1: Iphutha lakhe nakusikho lokhu ukuthi wabe wamthatha umfake enkantolo, kwaba ukuzala yesibili.
2: Kusekuqaleni vele bahlala ndawonye.
1: Mhm. Eyibhali ibhajekthi isitili ngenzi.
2: Uyabona nje asuke uyoqomisa intombi vele kwavele kuyabhetha nalekhaya. Indaba ukuhlakaza umndeni wakhe bebhuti lo ngoba akakwazi ukuwondla vele khona la. Ya. So ilokhu mina engibonayo ukuthi asibeke ngxa zonke bafowethu.
1: Ya, ayi no siyakuzwa.
2: Ya, kodwa ngoba sekunjenakhe. Asithi ingane ayinaphutha, zinaphutha iy'ngane befuna ukuthi lona vela athathe umthwalo wakhe vele lo baba nalo mama bawondlisane bezingane kuze zikhule iy'ngane zingacala.
1: Ya, zingacala.
2: Ya,
1: okay.
2: Ngibonga kakhulu.
1: Siyabonga. Asivalela ingcingo umlalo weKhozi FM siye kusijava naye ingoma yakhe uthi Linda. Masibuya kule ngoma ngibuya nama voice notes. Ngiyazi ukuthi angenile.

0: 148 isikhathi sinjengamanje khona la emsazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili igama lohlelo iphimbo lakho mina la migama ngekulonda ngokwambatha isibongo. Kanti ingosi sikuyona njengamanje ithi imfihlo. Umlaleli usibhalelile incwadi yakhe wangena unamlaleli wakomenta lapha yakuma calls njengamanje ngicela ukuthi ke siye kubona ama voice notes nasekuxhumana ngaya lapha kulonda ku Facebook bese uyayibona ke incwadi bese uyakomenta ke ngaphansi kwayo. Kodwa njengamanje siya kuma voice notes angenile sizwe ukuthi okwakho kuPaula kuthini ngabe usisi kufanele yini ukuthi abe nonembeza ngalolu daba lolu akasixoxela yona ngale mfihlo le kufanele yini ukuthi ke kube into emudla ngaphakathi njengoba esho nje usimudla ngaphakathi ubuhlungu kakhulu kumzwisi ubuhlungu ukuthi ke nezingane ziyabuya zikhali nazo zisho ukuthi hayi isimo asihle kahle kuba basiswela ukudla siswela ngisho nanensipho iyogeza so wena uthini ngenele kama voice notes asiyekona siyoza ukuthi wena mlaleli uphawule wathini
1: uyawudlala WhatsApp siyatholakala ku 0791639874
2: londa mayelonda imbadlambadla ngwakandlova ay lemfihlo mfowethu inzima kodwa ke usisi mina ngokubona kwami ngiyembadlambadla ngibona ngathi usenalo uthando lwalo muntu obawe ingane zakhe ngoba uma esewehlukene noma singamxoxela ngani ingane tenza kana afuna ngaba kabi nayo into emzisa ubuhlungu ubuhlungu buzisa ukuthi usamthanda bahlukane samthanda akayicushelwa kwey'ngane zakhe abuye naye ahlale naye ney'ngane zakhe amondle esazi vele ukuthi ngondla umuntu ongasebenzi oyihlalele nje abe umthwalo wakhe kuyaphoxa umbono kambadlambadla ngiyabonga
3: hey siyawubona lo ntambatha hey uyabona lo sisi lo ngithanda ukuba nesibindi sakhe sokuthi usenonembeza yabo abanye abantu abanawo nembeza kodwa ngoba uyayibeka inkinga yakhe uNkulunkulu uyamxolela kanti neyiteleza kubo walensizwa zomxolela yabo khona kubuhlungu mawuhle kodwa ke mase kunjena ikusengihambi kahle kodwa akayixolele yena usisi naye wayephushwa incindezi mfanya nje zadukuza umkhulumeli wabantu
4: londa ayi ayi ayi usisi mina ngimbondle nephutha le ndoda kuyakhomba lokuthi bivele nje isehluleke ibivele isehluleke kwakufanele uthiyondle ingane zayo kwakufanele uyondle ingane zayo kodwa ke nawe khomba ngathi usenothando uma esenothando bakhulumisane bebuyelana ukuze ney'ngane izokhula right ingahlukumezeki kodwa nendoda iyakhomba ukuthi ayisehluleke ngoba kwakhona isasebenza kukho eyikwenza hhayi angibonge loo nto umqasi wamtshaka ahlabise empanzakalo
5: mayelonto uyaphila msakazi ukhuluma nosanele wakagumbi ethi into mayelonto hhayi mayelonto mina angiliboni iphutha lasisi khosi manje mayelonto abafethu umuntu athi azi ukuthi unengane mayelonda uzele angondli ingane kodwa ngaleso sikhathi uyatohoza mayelonda hayi nje mina usisi angimbona nephutha mayelonda ngibonge mayelonda usanelwa kagumbi ethintwa mayelonda
6: ngicela ukubingelela amambatha mina nje angiyiboni into edabukisayo la nosisi afuna ukuyalwa ngayo ngoba le ndoda izibela ikhona welonda bibalekela ukondla kahle kahle biyibalekele ukondla ngithi beyisebenza ingenzi lutho ingazondli nale ingane usize zabalaza yedwa iyabona ukuthi ingcono iye kumsebenzi ngoba seyifakwe enkantolo londa yashiya phansi umsebenzi ngoba ingafuni ukondla manje izothola umsebenzi manje izobe siyakwazi nokondla ngoba kusho ukuthi izoqhubeka phela ifuna intombi futhi iphinde yenze le mkhuba yayo ayihlali kanjalo ingasebenzi usise akangene lapho akaphume nje la akaphume nje akhiphe le nto esemqondweni wakhe londa angibonge uzamafuze khozwa emzombe
7: ongibingele lo ntambatha khozini eyi ododa asazima nathi ndaba jesu awu hhayi usisi uthando idlozi la kubokabhoti yabo ngokubuka kwami ngawukuthi manje shuthi ngathi mhlawumbe ekhlukaneni kwabo utheme ekhala kwasekwazwela idlozini yabo manje idlozi mase kuzwela kulona seliyayiveza ngakho konke kusemandleni kusigahlahle uyena usisigahlahle odingalayo kuloya muzi luya ukuze izinto zaloya muntu izolunga so ngeke zalunga izinto zaloya muntu engekho eduze kwakhe kodwa-ke angisho ukuthi nalapho usisa akabuyele khona yabo inkulumo yami ithi nje usisi angimazisi ukuthi edlozini ife umuntu okholelwayo edlozini akabuyele khona noma izinto zaloya muntu lale ziyomlungela uma ngabuyela khona ngiyabonga ubo nkosi lo mhlungu emlazi okay
8: angubingelele londa hhayi welonda hhayi lo bhuti lona nje amabomo onke lawa bewenza akafuni ukondla kodwa uyasebenza hhayi hayi hayi le nto yakhe le ayikho right wenza kahle usisi amfake emaphoyiseni ukuthi ondle ngenkani okusho ukuthi waze wadicayida ukuthi uyawuyeka umsebenzi ekhane ngezukondla hhayi uyena nje ubhuti oyisahluleki kuyinkinga nje le nto ayenza ayikho right angimsoli mina usisi ngesenzo sakhe undiva mnomyalo enkandla lapha evujini kwesakaxulu
9: molo molo molo londa heyi ayisinzima sihloko sakho waze wayitshintsha inkinga sisi sonke mntana sekhaya sibhekene nayo leyo nkinga ayi ngithi mina umbono wami usisi akagonyuluke amtshele ubhuti mangabe usamthanda ngoba yazi nathi thina abantu besilisa siyayisithatha ingcumo ukuthi mhlawumbe umuntu wakho umfihlele ukuthi ngifuna kwenza kanje ngokwesimo sempilo ngoba mhlawumbe naye beyazama impilo usisi akagonyuluke nje amtshele uma busamthanda buzophinde kulunge inkomo le standard
10: sibona sibona sibona ukhosini hawu hayi inkinga le usisi akabhekene nayo inkinga kodwa ke mina ngelami lithi uyamuzwa usisi ukuthi unako kodwa ukuba nozwelanyana inhliziyo ilombeza wakho ubuyumshaye kancane kangangokuthi ngoba le ngane zibe zimchazele mabuya ngakubawazi ukuthi isimo sinjani mina njengokwami ukubona hayi bengicabanga ukuthi usisi ezame ukumsiza ngoba baney'ngane meyichaza kahle usisi le ndaba and izu-3 ngendlela engizwe ngayo angisho ukuthi bebuyelane cha hhayi ngalapho ngoba still futhi phela sazobhede empula inhliziyo ngalapho umuntu lokhulunywa ngawo lale mpenduko umuntu kodwa nje hhayi yena akangamyekeleli kanjani ulethi mayaba lo emoyirevu danko
11: kezwakala msakazi ayi siyaluzwa-ke udaba la uyalibeka kodwa mina into engingayisho yabona le ndaba le yokuba nonembeza ngesinye isikhathi eyi kuyobuya phinde futhi kukhosta ekugcineni ngoba uma yisista wenza into eright le nto ayenza ukuthi agcine seyiphumele ngoba usembonile ubaba wengane zakhe ukuthi umuntu onjani kodwa manje ubaba wengane zakhe ngoba isimo sesinjela manje usunokumzwela nale ndaba yakhe yokubese uba nesimo sokuyisola ukuthi mhlawumbe ngoba nako wamfakela ipressure uma yemfaka laphana ukuthi azokwazi ukondla ingane ayikho leyo nto into ekhona nje la mhlawumbe ubaba wengane zakhe yingoba mhlawumbe intombi yakhe labe kade imchithela ngayo isinokumjikela manje njengoba esehlupheka nje iphi kanentombi yakhe abekade ejola nayo kodwa phela ngeke size sithini ngoba ukuthanda umuntu kubhekana nawe uyiwalo uma ngabe unokumzwela hhayi akenze noma ngayini uma sitinto right kodwa ekubheke lo ukuthi ngoba umuntu akashintshi lo muntu usekaphinde futhi noma se-right aphinde futhi emjikele aqhubeke enze izinto zakhe hhayi ngiyabonga-ke ukhetha lo wakanhle ngethu sibonga
12: unjani sisi ukhuluma nomandoma esomyeni ejozeni kwamhlaba uyalingana ngithi mina usisi akahlale aqhubeke nempilo yakhe athole umsebenzi ondle ingane ngoba umuntu umake wawa owa-cheat-a angeke uzomshintshe impilo yakhe ngoba nje wayesekade enentombi ingane angazondli noma ngathi uyakhulumisana nabomndeni bayaxolelana angeke sashintsha vele akashintshi nje umuntu akashintshi so nje usisi akaqhubeke ayisebenzele azondlela ingane zakhe yebo kubhlungu ingane sezibona isimo sababa wazi ukuthi sinjani kodwa engakusho kusisi ukuthi akaxolise nje inhliziyo eyiqhubele nempilo yakhe ayazondlela ingane zakhe ngoba umuntu wesilisa nje uma ke waziqala nje wayo bheka ngaphandle akashintshi ngiyabonga sisi
1: uyawudlala uwhatsapp siyatholakala ku 0791639874
13: angibingelele londa ebusuku cha usisi akenzanga iphutha kahle kahle amasoka wanayo i-budget isoka nje alisoze laba ne-budget right ngoba hey umjolo wamanje i-toll gate uyale uyakhokha ubuya uyakhokha so hayi sisakenzanga iphutha owayifaka uyoza ayikhulule Mjolo manje ah baso ungena ku toll gate sisi nje akanaphi talents futhi wayedlelwa ubusoka bakhe ngoba hayi kubi kubi ma ufuna ubone imali yakho phuma kulomjolo manje ngoba hayi kuyabhadalwa shem